0: Hey, Boropatay, mara menine jalfa ka yingmal gal mera ma ke na kele dukne ku meng.
1: Aso?
0: Jalfa ke asarik, asarik Muhammad Abdallah, bara aso eki buraina ke Boropatay yey alki ka na kiteng eten sokle. Da yin yandali ndeng gorre, ke da yin yandali alka yin naka ukerrek na mayena da yin gorre ngorre ya kiteng ya bara. Gizido ke sa soka una ke buraina ke Boropatay, sa adage eten sokle una jayenginang. Auna bundul ke nali yana kidi yin kiteng. Baye titi alan sogit pago alan kwa nyetin si kaiti na donato ke alan tari it enke sense alan tari alan kike ngasi kwa pia inna se king kilingi kial kwa kan torik na kwa kan alan inan ke aso ke braina ke brafataina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke borage sa mensong ke brafataina ke se kase bazlong ka abam maman jiringo zaba bazlong jiringo ke songa ere kiente mwana ba mera masekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kay mera mande ka songa ira tenen dok mera masi min wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan ki mutena indira ilo un ki kalum si mera mande njoro na yemburu walga surule king kilma aisi king inana ba nat ki min war ki sen ka da en barake gamaraddin dok bara asoge samin na ki boray bara na gelna jago sa de na mande bara dia asoge samin kay bara tabung enang nyetting enal bayyi na birok borumbal da bang orre ko bang gut ko bang kise na gut paliga bang kise na yei na orren herren aba bibang kina na ma uto akene songa ire alka na kirting songa ire gut palinga si ausin ko elo ne gut pali alkera asa ko si unsi ga beleng den kering ere majira is na ongal baske na is na ongal kela si aba long na bele tokke na spago sime da en borung na squa duo bi duo banya den juro le duo gal kela osin dio duo tokela na baske njaru is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato banyu mana skanyinge na sa son ki na mala na king coming good pala nga yang orre tare ko alba inge songa ire na herra nga dual ba inge songa ire markial ka na kirting ine asang balom kel bo good pala nga di tare na kaukina lomba nang orrentare na kaukera lomba balki jalon kwakan lolo ina ayba asoge samela barake Abdulaziz doke borasa me khay borota barana gelna jago kise yeyi alkika na kirten tare asoge sim kwana dai barake dok Habib yena ngis kwa asoi na ke borota dok ore poren kwa ta kise ina yeyi bara ke belena kirim anan kay ngina tarasin alan jirgingo alba yena ji ya idok alan kwa elen sikirgin na ke abas kirgingo ka naji na bineki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kay nga bawa ke mitelen kamenga pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenun galal bas sigin sikirel inma ila soge za to pago asa u kwenun sigin sikire ay alang tari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar asoge skami ya ke boray ke bor fatay bara dan barake dok garwal asoge skami ya hay ke boray na dok ke bor fatay dan barake ar rashid mamand dok asoge samme hay ke boray na ke bor fatay dan barake dok bara suleiman dok asoge sam ke boray gutwalina na dan barake dok ada harun idris dok hay bara asoge sam ko nyettin dual pakon ke ko na dual dok ke ko na wa barnga ba asoge sey mar dok ye yiba jenke ko an diwe ne pisindi tesindi na namay na ki kay na yena jirgo on kirsing aba alko akim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan alba nyokke kan aliena mitil lo adya embeleng kaya aba ten sokle di matar wose uronsi nas kinyoke na juela lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan badu ingel maraba lo nas kaya lo to jirgo songa ki bot nas gela lan juela lan jaro ban jaro na kiru bay dan kalum kiro aba in kera kela kaya saki bot kirgullo tok na en gwalan lo karo bante yen karo nda en dioto dogan duimba mara aba en gwalan duwa tok da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en jena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp ete kina men kamen jirgingo ital ke alan kawuna da yan tala kainga na dogal yena wo nga den un kuzini wo nga ina kuzini ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yen tala na eske sa lemo ko maram ban bas longa na trick kuro
2: aso samin bar nga sesu nga aso amin bara habib ibrahim ses aso amin alena tulerim mem pia inma yei alta bunjoyi na inma kai ninal ki den in kirsin are tulle ki nga si algis duiti
0: aso
2: aba lonas kika en are ngale majaram bayin innan kirgoni nal jijamin tariki ka kijirgingo

0: Eso que por ahí nada que importa ahí que se que en cocina que inga van a quien ya tenga el bel na bago no hay cani a los dos videos y con acá va que se y en el quinto atar cual va vivan en la lomba va que la cual en el que en aquel tenga que de que no me lo guíen en whatsapp que un dos video a alan a unas pago da en orre cual el lobo lo al que en olga dos tan ang a vos y vas bo a vos alto a una doctor a curar el bal que de en bering el a dele una bandines gorrenga ba una aldingas ba una aldinga to agis pidi ne en si doc bago si en si bo al doc da en orre en dere dio que en el na da ngor rengeng gor renga pe manin de ele do kiwa di bumo a wala toya ke lal tori ga se enkel ngi manin babun na belnes ba go de gine nas ka go ele una enkel ke kien ke la se ngin age ba na mon wo ele do gal ki su buta ro kur na deng a deng a dem batirin deng ke le o asa ke ro am wo ele se dok a ala ilum bana al deng mara long ken sina te sina al deng pe dok dele banin nas ki kur nga bau nas dok dele al deng kel bam na dok ba se nas ba go na ma meram se al ke ro ba na ma mera masi lobi lol benda man kayanga basi bago sin suba kidok asa wuri kawla asa dain darling kayna resin dok illa lobi long al kwan ka gulal min satellite le do iral borungo ka gul kasa en kolom kidok asa kay na majar mai ne na maduk longa de kina sa sa mata ga tin ne dain jal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na boru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ni nan bais ne ga be kiyo na kago na kili kela longa le nyetin nan de nan de na na na ay ku ay ke longa ziela ay alangis jura dem meaning ka kire kwang ela si ay alangis jura ay ninka illa longal ki ela lengal ki incoming ade du re ki din surti na sur ki go uto le njale ay ide lode la kena is gimel kelen sel ko
1: sunga gimel asang are tulle kan nas den iri kayen are kan kuli le lole sawa nina aliyi na dain sawa jima koyo nyala si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kayen ala ay kayin
0: yani na ginen
1: lo to do azundi ba marang lo di ang a are to li ande nguri ada mang ni fiao to ne kinga boru donga ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in makai abai lonaski are aka matulle asadde le kirgi ore opu ore ki dalda alang oto king kai mutonga ge kasebe selong aliye nina are to le nguring asa ki dele kirgi asa kam bakin yelay algi king si jundi alang ki dele kang ne kingameng al surung kwa kang ne kingameng al suru ki kai konai na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kaming marandele ki tara kam nina ene baral ning iri awngi barake bara adam harun idris kasunga so aming alji njwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski le zikan kiban najen ken alkwa na jakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat ritodos ke mbasa ki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perra ke na otto ye al kalma inna long na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga ki kana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguri ni
0: kwa kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiduo aljid tondini tonding ne jilong nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagare me bagare me yo otaka songa king tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pa fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neskide le kirgin alang nguka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otanga sungage na dog ati ngwal kitiri nin dorai kwa ngama indai ngalaiba marankas alumba arreidai ni ngi nyamin tare di ngalaiba gi ila tare siki zimbe e kwane di ngo kasebe longa ala undilmba ala kebe lan al do reidi ni ngi nyamin tare di ngalaiba yokane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne ki ngati muni lejawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayn sidok na undul bara adam mahammad nzi kayn na undul a abdul bare dongay sunga ni a aldo jelna jago bar nga ko kulgis aswamin marang ingisi ngwa rae to le au are to le al ilong naji naka kel na sur irinyingi ki nga baye ne ntumo maranga bas are itaka mbatulle alen se sur nyingi a bankan kise na maskola kungi kan a na banko njolan diyo kan na ma kwadinga ka ngene nga ma mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jigu ware ma jara ma ne njwa lomfial del décité o keden suru net nay dongaja marang alkote ngaran de ngoroka namen gamal matiki kan sa da jitigan nay maram mai silo matiki ki tara ila si asa kal ngaba algay lom fi ni ka soy singwa
0: ki bore men ki sey ne na modok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingoy eten sokler ni fena elle kan ete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itil le zato na wado gui re rengel
1: asoy
0: a wala na wa kim mitil meramen eten sokle ade elong al elle kayna tige di yokay ngina tore ga saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tige di yo alke na na kenje kwa ke kim ngana poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la e tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana el tigere ye kisi
1: yani na ma jode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani suru loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kayo ele tigere abad didele la manning bang si jawla ma ri kurra ke na ma dengeri jam no manning urutan asan ken kwasi tim bayla liana mo
1: bonga
0: ay si bonga liana mo bonga na ma tombi tong il ngina gena kurgo akela nyetin ko ngina tiriri fi ela kai al yeddo to gina kidik nu illo ay dodi la kena kani so kena kule na skele diwo na ineke dalan agil kiye na ay sa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela yegel
0: na etel
1: na yegel al dang dansi al din jawla abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako akare yel bele so jari
0: na ela duu en la wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majara ban bele puy na jirsing en bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ila sin la long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong sanki kinutong usiki nan kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: lo adinga le kawgel mara menna aba ello so dinna bulono dodi nyangana zonga elele njula nas ela
1: na yuye
0: ne de elna elna bulono jegila
1: diender
0: yanin kwa kelen nas ele do sina na yaka din zonga nzal jam
1: diender bungel si
0: diender bungel si
1: nang it irul na annanjel na jabun odo wabere nga
0: ban jabun no wabere nga ba asir pakat bambele imma ela sina puy ya imma na den sit was lost binga sala kaungere lo de mamlaka
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nyanga
1: ay
0: kaungi na ere lo de kuringin de loy na leki ete al or report na kitorin kama kel ko ajang ko akan ko ayang ko akan ina lo mamar men kiden zura mara pinde sin ko zung na mara yesa ina
1: basin ngizin wa ajala ngwaela kazina kiki ingamingal kuron nyanga nyanga lagi mara ngoto nganyen sije ngoda ile
0: ete man nga ha ete hadu gele
1: yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajarangwa dilla jitinginda wa ki duo ralintu da nan si riya annan si riya jamba dimesi ngori ginjawla na goso
0: na sok ela
1: marang oto kelim ila isa aida arang kinyain awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye nga daire ausaiba nganye ya na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangwa ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi ne mane ngoso ngai ribagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina nga ge elle ya
1: juran oto abes inanga kinan dale be waja inele mamba du khongi
0: maran mena abes wa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkena abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis enkwa ajan ko diko do de jitin den dawa annan ari akai haba ide lelite la arid banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin zabai ba ardi banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in anan okori banjola zel nas
0: an okori banjola nas na kwa kila nas iri kol na kelen bing o worti kiyena bawde kaung ila beda sa yese an ila zman tabbigin biya kal mbay na
1: bas ila
0: bala la namba ilong na muto songa ge a kedik mara men namba gine wela ngwa lo kene ne dang sawak zak warin zakirin biya e dan burundi o porenga e gut kawe e kalma diona nyala no puo mara dio zelenge lo ken lenyet gi makam porenga sudan dio ke na gut kawe na kidik nama walay alangis kin guta si garin enja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namal gal ki doraker ousenka ay kwan kenga al alya sa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni ndeling annan sobtong wala somawe
1: ye enen kwal asoy marang ridike ya sanki orre kwasan ki otanga dinga sekel na sakalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba nama deldin ko e deldin ko ni zata ni nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asana matindig el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duiti na keringa fingeti ba ki otona ma ngwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sikta bunduiti na ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga lanni ba la idi ni ki kwa ndeldinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen ki ndien tilei na alkutumiya na ke ntabun kanya maranga ba lon na kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gie na ka na tabunga es nyenge ba na injama ngaran duo do ke ila doraje baranga kabesino orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon na ki ngisi tum na aisa tabun duiti kuldinga lobe lo alkayin awuna gutkawa nas mainin kidik nas den sursilong na bibalon ji kaila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilai ba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinga sis ota songajingi otobe duo jel nen wa alang den suri risingo arisimba na aba duo digin el kilal ye domborean si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes den irising anial ajalang ko ena anial impia na anial impia mara mo tobe sin joji dimwo ay lele keringi nal ile ril keringi ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen engana kingikin kilale akeba inama kai ni na sa duo den sura na duo be duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye annanga ifia den sursi setiel nanka kretiel au ni na oton ken so makin al majiram ba embeleng matika embeleng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kayina do ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merninge subu so milla leje in ningila lena gut fiya na ke arang na wayinga yi nagal kaleje na je na deng i andali fiya na ila na mayi asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa ar kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andali long yi alye war sunwa tabunduiti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombori to dogin den di kirsing wala in dombori jiti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kina ma ilod le kago dayen orre wolgal dayen orre kwa un se nga kit alan ku mol nas angal aku meme do ta sankwa kan wela wono ko dombore sankwa si gutas kawe ba bako ba lolon tokle tiri ri kan ilol na ma marama wela tan waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dog longa den ting social media le ke na dog gallo ke rakaba ting dog badam burun tule tip ke nes ke nes ko se ke insi nes tabo te wil wil pi na se melen bala dombore in gurem bandem pal ina lu ko kam mel gal gurem pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes je nga si mo je ndel dindio ker ala akeba indoy nakena skwasena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara alba e guranto birigi si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki dalji yola nje mara benine namado injingo wa kanama wala lang si in losi trigin allega nga indo si namado kidugo wala sangin agwe a deldinga lompila menin kwa adi deldisi gwel nan kiguti adi lona jato jola lan jona wosi gumban kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki alminsi ka wala ki gut ke ses kerni ba sel sikerni ya lebelen ela dombar si mara ete ke la dombaring de ngudi ke la san asan dia argina iri sa kerje na ko azi min borule boru ba na se ejinje ela torik na ke ela dombaren de ndora torik ze duo el alan dawat apo en das ko azi ton opu tu mo wal boru ngale gena ko azi dawa pe alan lompe asana ini torik ela dombare dola el na duo te ngasa ko azi longa erel al ko en ka me mohandis alang el al poran pui ina mohandis ardi nga memare nga wal gal poran ding pui ela kese al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pui el bat guransi ina so pe na ete inang nga elelin ayye askaimba na na men amen kwa ete so ndi ete tokle kwa dem buruntule ala nga kawiba nda por nga dokwe nga si na ndora kawdia na nga si tarnga ndora kawdia balbal kawe ala hatab ki ndor yo xana renou nuile ke na longiti jeel njam ngal ba delle ngal ba gurani di na ki mo kambat ye gurani par ko na ki akimba boru nyet boru nyela kwa ke maradi akar gi zatori wolga torik sabaka na pu kalang boru wa kera ki kien tenga wal ki en tayara kundula dali al poram pagi kein kise na kwa kit gina kwa zis enan dawata gina kaka e ki kaila akimba na ban kamen ite o report kwa baranga kwa gidal boru al binel ba alan du ondul na binga se boru kein eske la juro bal bal pi alam ba kwa kerre kundule na kwan sila makan wala kwan a ken ken a oga nga kan wala na kinga zikatine na kwa iri kanana kanana iri kanana kina do kaiti
1: aso e mayar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi yang kisursi in rindio kabiti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldi nga kan na lomfia la fia da njuru jemere asake ba ribe ribe jël na ja bambaw marang jingo ke ene na do belen yore do ale lam na guren wala gurani den ortoto yam ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizya jingi wala yi wala wala tayran den den gudja irina ngila si irina angiringe ba na kangu ina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkena skenota hu ergiti kangu ni na ka indora si el albas eri tokkena hu ergiti ba lenama kona ko insurna umon na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalang uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsi ngal ka a gal yedule songa long ene nama ridike na den arake ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kami ngale nas beto oto ina lo malanki ka ndokola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba induo al do kena ki nguta fi al madir man torek man ngi kay mu en kamé al jitti awal jiona som jul ngi ngamé sang sal fotta jang yomal giyama na in namaza tabe ngwa ye sal fotta ay long ine do jiri mo so nga kay yi in nama keri al ilon ki kwa kitkan na lotok le kerel namaz bawto kilni ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
0: ni jima re ban sal pota ka kwa ke kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ore ke na hinyet kan do kalka we guran kan tori digel ba ngwa sal pota
1: egel ma domo egel nes ka ugitia alangi loto lekase angi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamale ba na impiezi abayen kwa alangi ngo zata mate ne ngwa kidien dorale nanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas kwetizi kediki lelankabia a marang otonden sok rikerenga na ore duo mbio rudung algi kan na kirsing bin tulen si balong ena lomba al di kwa ortotonga ban na kinota zumul ka koranga ge alki oto ilong alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asan juru si tarifia yana maken eritoxitil hi li alba lo ker nyanga na mabulon na yes otosunga ke nes hi ne sulange kina ma kwelba alang otto redu nginalong na daim forre sa jawru telang lon la kidaim forre ilong alang bele fotasi nirising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungar rising ati kimbele ngakranga si nanning sa sungar rising ati lon alko ngemel deldinde ngusi nasin do kwale sa sungalong hi ki kwela lang inalang kalong kangungi idini ki kay njurunga dokke ngake bolal lomfi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insija la la lomfi inara kwaba lomfi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na duorising yitule mazalong in duo karising na ibere ngalang kakwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duo to el alang alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaila dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine namas ini ukal nyokyang marangi ya kwel boto alang oreduong kene ila lori kril delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel kering kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini yidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen si jiwi ati bela lan ke gulda bazata ala nyi sijergi na toka jawi dengil le
0: na mama
1: na dile ala nyi taka toka jawi ba inanang duza ta el na bona ke bonwal min si bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe in duo asa ota ken in risa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imarang al ki ka ka no mak delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin betse barnga ila tin betse zin
0: kise maram bay
1: na ma wel ba alon otto duo ke na kwe si lot jawriti alang alang kwe lot ogle in enina ye la ila yaiba ila ila ila jalungaiba ila abang den jalungaiba alko sifakiria wala iyan jalungaiba hi alama duin kwengwa alamba kasoma alama yegal madu kalma delen sombia nama ki ila le yani dying aikiria ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngaria ye induosi allomfi inangpia dinin kweke na den yoru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyine me nyame lala nama skwe doing yal makin do rajal me recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jiasin jalumba keri hi aljaw le kalas kila dinga sinama toy ngosan ergi kalas nama jena ker deling au nama bas ingi nama jundi kin nama otanga songage au nas kaim porrenga na eri eri
0: ke boray
1: ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alan kawa idin ne kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani tu kin ota si sitanante bunga kin sitari kawe ki oto den gwasa ng kiwi ba jato dai mburu orke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na dai mburu hi ken kina sitara silungu annan dia el nasbeto be mbel dia el nasbeto hi ki ayinka ilalo ngalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama ye na nyoke keng numu ku munes inga imkial nyoke kang lo virale al oto ko ta yanda emburu ngoroka ka aso isami
0: aso ki bora ina ki bora bata o rekwa duk ba wosinga de ke ndel ndok na wela ngi so tara sindi ina dogolang den jurnyo na den dien gutin sabba kise e kamera ma so wasenga o songwa abang kwa se songwa wasenga ela wun na wonga kital ke ngan nduki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan dien bullying ela sa yin sita bunti asa kwa se tabunga dwete ba bakwele dogora do king la mse kela kawla neji neji oloxygen dogola ngire na lombal ya badu to ke olok jigi olu ko mang is ye e gerren si boru ngando wala ay kalnga na gerren si kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba si kunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenes elerier gi kulula alji nas a
1: din bele na jirsin la ba wesa lori leke zine ba skin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ela lonki ngese algi simpago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are le fingiti
0: aso
1: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta wundoite
1: na abo
0: na abo nesta
1: wundo nes yendele right to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ziki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli in namaye na sunga in kor njoli in ene na barake yi
0: ay ki gabal
1: al jona je inga bo na ba inga yani sa sunga baranke ngona so si moge inye za tal gi jundi alan ki kayin are kan kel na dele ka dumunje
0: dem bele ke dog dole na wala son alan a go sa sai go gi jwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jay mara ele arol ji jenu na iri pir jangam pir jay ela si aba ilong wo na stina alan ke din ko sela dorale ba alan gi dog din ko dog iri je ki ko hanra ba benke na ye maraba inalang ay bana ko la langi jisi karin jaw te lamba o al akiran tari pelan je to yanami ela lay ba inalang azgin ba fakkat abo nga kabin ese wasin ngaw songo ki en dogala se awnas eri kawla na zei wi ay duam kal jikin lu jaw na erdi gundu na eri jeel na nura wan wan pi din ko do ka ba ji eri je gero bampe inalang mara du ay bangi sta butir pi awol gal abalay na zmbele lolo ela se kwa dogal ba ki indora ka ma ki indora al di ke ne sin kam makingal nyet masalan goranin di yakurul na goran kay ngo kam bagi age min torin torin kay nakan akeng e be irinara inna ma di mera ma be puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ke juron berin ko gidal jure ban ke ben dobi dol dain suru ndul na isi belen ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin jo aisa mayndi sabaka na
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayndi al do na melangis jafi appa automo basin jo mayndi aisa sabaka na appu jutumo asana ela imam al gile jamel kwasi salafi
1: al wajan
0: dulin ko nan wajan indeling ala le yesi dele kabiya na ala ngene din tari insipia al gije rasan din tari ndu wasai ba mayndi aisa ka jutumo al ona mayndi in ja sabaka na appa ke nama den jikili jame appa ke ne din isle nama gal doksom appa ke so minal al dalinga nyetin kare abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin jo sa pepe gisi na alba ko la ngi jisi al kera gis ki dulu ne dollar giti ay yu dola su ruke ela bele sa sina bi do wes jame tum bas mo stoch pa pa tum wol gal gis som tum ke ngata ela lole mara il lole ki nama kense ngi gina kirting mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rek ay sin ko ba ille do al orre ki nama kense bara a mara man kase fas non dan tin man ning in ko do gal ngi kulni e ina nama ina dan bara ke na in ko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga in na nama
1: bele bele opuwe
0: imbele ye bara bang in dual in rim mem pia inal etri wala yesina enes kona inan kani mara ken kona kele nyetting awna dobi do ora dum we dong dong iri tabing ina no bal am ba jalle sera
1: ye ken si kona ge aliye na rim mem pia marang den ken kona le mining pou ke alan karang
0: na kido sin kido sin
1: kido lan ken kona le mining karang
0: e gal na kido
1: ina me yal ki ngaming ore ru nyede njur wala poisonga asa are ngadi ya kenesi arreti na beleng ne sin do monki do radigel ne ji asin jelumba inna maye
0: inna do mongi
1: imbaran ken kona na maye ngena do mongi ka bara asoy songa amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur ore du mbi ore du le a teri en alan keken are ngatu lenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suri nyinga na skay ngona kay nga na wutka alan kay sur ngong roka asoy bara
0: ke bara ina ke bara fatay ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan dem baran ke en kona kin le ka ngi kin kona karuk basa ba mingete
1: asoy
0: karuk mungkin na sur se ani na bara ke se nan ausin asas yido sur se jani na orre nyetting ilon san sur ngase kona kin ka un bayngo sen bayna kile bayiti e ale kal bayinga dika am bayil na banni kira ko ngai sa kungile ulmele ye lagena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele bele de mining apoy
0: nama bere de mininga pay kise inana mena king coming
1: kona ndie mininga poy
0: eten sokle kia in ken kona le aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwa lan duo ke ayen is na ke ongana oza rimen pia asan in bere sage in belanga delding alba in long albelanga oge jengo sen jeng alba delling sir menja na in bele kise sense dombore ske maraki kise dan buru uho kari asa duo kona aya ani kayana kona in ke ke na kape aba ibe mara aba ilono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona zata ale ilonga san oredu onke zata
0: ba minen pia ba jene jeri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabaso mara ba bas non 19 in alko langi tin kulngi
1: asai
0: ana jegil ay dok wosidi gital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wosidi ka kire dik na jago ina dai jirgon sabba elonga san ay kirgon lan ay ken e alang sokata bu kwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kangri kwa ke ngela kundula
1: asoy netane asoy amin abaki illon na ke are tulle ka ngarae kamen ngarae se hense ila na dele skirgingo kibang tabun ko na banaje ngeng marang abas rae akamba asan tarika na ke kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga to lengan na kayeng arenga to lenga sis dele kirgimo na sur iri kayeng ko ngaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga to lenga ke lambela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuga bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo. Birgingo na lomba deling albais imbeleng al rae ngi la kilmangan jirgingo kwel. Juru njirgingo kwel. Rae tulle kwel. Alang kikien kutungo na ko. Inama yei al jirgingo ki sensei. Are tulle alang wutka na kutungo. Nina algez lomfi kinga si deldisi. Fia na donga eja. Inama tala yi nes lomfi jundi. Awuna dayen tala lekeng. Namang litet. Na lom fi den suru si dorol fi asoy
0: de ke brayina ke borobata ke sense a ken ken senga nyetin yenge enan a ken senga yenge maramen na ki a abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kiyal belena kirkin worro ko ki kwel alang imbeles starika inalang ke se ina ba ki kirsin na ka alum si etele sare aba ilona inalang ka ki lompin ke gurro a ki bang itkumo al ki kwel kan kel mangela na ital wori kenga dok basin kenga dela long na batori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na ma luti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na ma yaqubin na man silimanin na mang wo musang kinyet tingiral ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngol dok uto na ma khalas na ma ina langa wal yengweli asoy ke ibrahim ke barapata mara mandati en basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikai
1: asay
0: ke borai na borote.

Baba ku ngara tedok kinga alandai beleki mitille mitil dikirsimu na dai mitil etem beleng alba du kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema ta ba ne in mitil udon sungaske du alba kire njaru juda kanni de njaru may sirratan ne kema ta ba ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba sadigen ajaw sadigen ajaw do asaji ajalumba sadigen ang ajaw aba gilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otang songwaske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andi ngin totok totok kirsimo do sajia yalomba sadia yo ine embele bingiti neskin asim belen dual lodik leke aburu ker leke ala el na o kwang elle ne ji ne sajia lomba ji nama jel ne ke embele nga jo sadia nya yelya nama di ngel lem wata jurngiti nan ina long ne king wa nan kanga din ki mota nyet iwi je la nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sin bereng ka ki al bas bingan si kalum kwa ga na sa za kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalang jini ma dembele se ye jini ma skuda ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Da bele dok mo yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an se kaminga kwa nama dai ngara karul indalang namas gang wata ngara karul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande ngara karang na gar nama intik lekel alem beleng abai gilong banui kering jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona era jaw nui kering na lomba ji jonga lomba jilong na ma nui kering jaweti na janni marang ala ji ki din tabu ota na rajerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo al duel arang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duai nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka ndaringa alang ki ka kau asang kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alang dok den ara kerengel ka ila kau alang du ki beri ay tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi si ndalang ka en kwasi songwa si ndalang ins ini ne duo al den jaru ken aba yei na pingine esi a ki britan na ken ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan detin na kwa songwa ora songwa si a dox indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze nama duo keren bele kel jam na ding bara alke bang na di jalum ke ngara kinge na liale do bukutsu ala kang nerang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kana ambele kila jam endalang na mani jang no mas kwa se erdik eleyen no jalum ba kai

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo naki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du dem borun tare piake an dem boru situmu na irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bela jaba gitaga turti enjutumu ba nake la kwasi alji tabu injarte aljutum din sur sa ba nas jutum ba yanga sei nas jutum yani ba kala kwasi nas jutum al beledi ngi niki endo la ke gut kare na ine borun jutum ore nama guti njake niki ngwa alan guti njale buto kare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge ne kita kainge ba ni al biki kwadain belele wala galdain gorre ile al gikau au nas jalum gi erital giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delen jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masdi ota giwi nima dinin diyo jan na ota jaw liya den jagin ele namas jagin nima haddu indaram gi kansin buru jang ila nas ki uwa ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi ette na boteng alande yongroba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga dellin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko ila nan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi den alaiba alwenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diye mburu si kutumul. Na lamba dele kawi na masindini aginyi. Na kain alay sa kelbam, ki inkwel kwa bi kwa loyle na kinyi alam guti ngaringa ila. Ilay na kin kwa yembo si guti na skurunga we. Na liya alam kawu na kain ulu nga si kege kutubenka. Kida embele na kain si na dele akawo ba ki buru ni na kising. Surung in a kitchen, Janning in a kitchen, as soon as the canyon dinner. Janning, Dick, no booty, and then kissing my tail.

0: tane ɗo kayga kankel jaam ko adae barnamije oren huɗu an jaade na ine nama dañjigo e mbelen yani asa ko a taman wakkilen ki yi kin quoi kilo fo kaa alanda e mbaru si kaɓe na hatta ore ha kerga zatal kilo fo kaagaɓe diɗo keyenge na kiko a kulkolu a si na riel doyi na yen koyɗa tan poora si ñetti gagel na di orenake lagalal dilloogeno do keen kan na ine nama koyɗalan mayrma kigo ma ndin kipoora enin ka anan ki wikka nasdan surusi kayga
1: e kipoora ma nan anangin ka asan ki kayin surga se kalon alki kan orre na alan zongatara kan bana lo karrakar alan din tongsi diyo teye ja nama li a tawra jorona jona na orre jaro in nama illon alan ki surga sibagi ka dekle na alan surunga den bele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kayin kongan ken baldanga kango idin na duo aba inkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na din tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kundi ba alan surunga sibagi ka lo bi lo alkay del dindio an iskan ba ouno surnga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dientari idin baw alan orren te yeje nalan orren tari nga bana alan idibo alan surnga si bagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba ouno din bara si juel asan tulle en na nyeddinki bayene tui kawe na perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen koboba na den surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyedding tari nga kwa nga sur an kaya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si den surun idi karrakawea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bais intalangi alan sur nga bagika na alan kwa nga sur ka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay gisi tebu kayli al duile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka neji tok kan kona kay non toge bele non toge suru non toge orre non toge alang surnga si bagika abaki surnga bagika na ka kire kara lia duot al karake ne lew garim bank liviana ben kwal undul ki basin kuro kay en nelang ne si karin kawe
0: a tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ay nin ka lan sidan buru si ko po na ki dok aininka ilore dogalan ki dona token
2: ine ki sense abakwel asan boru da yin se ko bo in kwel ala menan ki suru se kwengi al kain sur adan joengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se joel ki sense ide alan ngalomba albaki udon balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang in kwel alan ki suru se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bayne adi yatoi nyedding alan suru se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordo albay long in naji na aza ezi uya ezi de nga yual bay long in ala ji se yo yiding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse de antar jarana ding se jonde ya bi ji se yo ba de ngi se rengel ji se iramba ilole na may belen ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba ding ba ji jana jiti jang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjoa aza jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina ji ke ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina koela za emboru da ngi sekabe idingis ke bi na ki ngasi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngasa suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en koela wala gal aza endele suru magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en sur kirgia nas ki dok sur kirgun duwalang el nes ki ngase te bunker akeba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba en ro aza kerin jangwe akeba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bo ki sina ko sage na ma nyet to ga jawe na bo na ki enje na inak na ma gal rose dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku roke na kalikil maskeba alan kalikil ma kabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranganye dena keru na suru se kirging ela yeng daimbo ruba sen kobo
0: Tulay, mayra main dok nas ini loy leh nan tarazir singo nana magali netiri karin kain kerjaan kuada yang bernamik orang udah anjale nama yani tombolin dagzi sekelkan ma kainga nak dok gingo kerja kering.

0: tane do kinga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na ine na makwel anan in kwa masana poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dingin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi ndon ake ere gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lole tiri britu ngela ai pa ere ai ya pa meza dal kwa stungwe
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwa gen na najibe gurrekinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inama yey na firgey na ski kelel ye donga kai na kadun surule ay kala dele an ala donga a wala yenin elnes in kwa alki ga fala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne inne ji juel na ka a abaze ne lan kwa na maska queen kit wa alka amin na mas in wal illa jong na batar mit in ninja ka alambe urung inelang bais ilong aliyi donga marra alanji janina nanana sole tajaw algi jundi na ong na tongdingi elabes ilong aliyi ailong in badi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure gibe gure kingi dia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kania na todi kam aliyi eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye wi ngana ski malen kwa algei illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udo si bas barang mun jeitel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba alan nyet inka alan duo kenen belen kadingi si alan abung na jita

0: nan ton kongi innelan asan innelan kalun kain do aila inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kerin kerin bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nya si kerin awi nagi erya wala galgi rigwali sunga kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo annina surto el na ila juro si urgul indo al el nagi kasi ki beri ta na dem beri labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem beri beri nga wala ke ka alba undul na ki beri beri angel ba ka ban ki sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aini a asan otoyngo na kuing abung asan kwen kan nga todik ding duo aila inniba na ding algi ding ina dileke na abo duo ba ding si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwakat ina na abana ba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka na madog de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indayngi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na si juro nga arrakay kusanga nang kayenge na dayng idi indila ilal kafe nang dayngi ala nyet ki donga tokken kanina kaya iding na abagis ji duo kounge nang iwra nga jijurun na abagis ji si niw kounge nang iwra nga jijurun iding ki autokang ala suru nga si bagika na kayeng ulonga tabun jol
1: tulay mayurambay na dogi sinan tarazir singo yani alang ki kauna donga tokken namalia kamuna kela kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka balu la dersi eta man pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwa ba na ele duwe yegigi er ni je ba jero ba yele yaman gi sini ye ba gi si uru no dinga le on na ke bra fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsimo in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

il a du al kewan du mbereng al di mani wal di yaru de mo uraji tapi ne jide ngal raji rengel ba alo ben na boyan bersingo mo se ngwa mbere al alalei ne mbere al ki na kwa mbere al wo kwa a na yi kwal ba kuli nange di na ma ra bele ke jam enal na banni ne jezal me ndwa ye al giti de bo mal mal na ki lo kuru ne jote anande an raja na de ngara ka ngaje rel ba na du it al kwa ki si a maninga tiel al ke ngora to age bo de mai lai ni ne nan kan ne de mai lai ni ne kwa ke lon kumitia na nga sutu bo kura ne kilo ko mon mon ota i sin dio ki ota ongal de en kisimo a in a metil in dio undula an embelen asa duo balasi bo arandu kello no en al long de duo bakin ongal kinin dio jio a duo bo arandu basin kello ne la duo sa bo arandu kello ba jiskeri nyawi ne ya aira kirinyawi baki ngalasi na kirinyawi ine ki na wan kamin a di dual juel alang kwa semana jang mani alang ding orren kwale dual juel a algi dual bele bele alang den ara tudule jarang alang gedde yisi bot aran dual skella ba mu du jaya ne ki mudo so nga ini a orre dalen orra ka ngai dok al kuru mang aldingale wasa aldia ki neskawe wasa aldinga kawena aldinga na mitila kim kuliyenge nas kwase belan senga belenga na maran du albundi kenge si ye las domba ne ki imbeleze kwa en kwa du obaken wonga mitila jundi du obaken wonga mitila jundi ke alke wonga skundia na toengan den alan den ararang den ararang kida embele ba longalang risigire nja na den aracharang tullen nasinjalum ingiri kangi na kages funiti rangi na jamba en tulla laiba na inal tulle au ila kwa kin gira long ala kawe al bayla na tulle na yidi al gesting al ke gira za ba tulla lai na la bele se maram bara ila ngina gidi si ajaw ti si akawe un dai si akawe na ila ngina kwa kolwe in tulla lai

ngang tok ala geba ke kwa kengang al ker gelge kwa de nama yenen kam a ye kaba kaba dog ming ibrahim ka kenga tene ale a ye al anin ke al al dawtin kenga kenga ni kenga tene ale marang a kise ela lole a kwa si nama yanas gadal ina lampoy marayal en na pago kise nama kwa si ngwa bi yo ha nan ya galde nan ala baba wala bi asan imbalum a al ken kwa al bi bayne dieng imbirsing egel king kwa ka al dieng ewel anga inala lomba al yeng ewel kengi na ilole namado deng belea sabeta kwasi kise kwadi namado kawngi ye kwa nyet al keng kwadi dien diyo kwa tole nga bakengi walgal kwa rea nga bakengi walgal kwa kital tin kiyong kilo kwang belea kelame bakengi ilole kwadi dog dembele elasi namake sense agil ke na dembele elale kwa itiyal ki joros aminga na kwadi gal kien tabongele ina karotia ba egel imbele inangal sey yembas kenga utonga toya kelele kertintia kela al kela kwa tori kenga inkamingi induo al ela yala iba wala induo yala nga iba duo elasa ki kalomalang ela ela duo al ki jalon kere wala al ki no kere ye kwa di namas kenyi na kela kwa nke imbele asi inala mputo kere marang ela tinle yeng askal ngi iba ki imbele kela liyengke nes inala arrakawe kela seansi ala giba kela albu kulko rongi inala ela wuna yeng tsungwang rekawin na kwa koronki embele ngasi kelingi na kwa worigangke embele ngasi taggen kwa tare ne Allah sin kawana kawui elenye songwang rekeleng erbetin tare gene erbet lobi lual nefia na ritoleke yedogi de karal do bo undule kirel alangela ritole ndeng ararang wala ele ritole sijegil kwa ay kawe alangyedok elna tarjebi asan tarkela lole ababona bagile min tore dogal illa dain dombre to indio takwinle aba jona jegila ela sale lompi wo adam setewa na liadogie na dien yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana si lompi wo adam sinzi kwa ji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji al majusun na den jusun ina lomba den way al waitel la ajane sure no wina roke nangal sur nanga surke nangal jasat ke namasun kwa jabani fiana in kurose yike kurwan nyetin dio aljamara insala nyamma mara insaba jami egel alamba jusung den way namake ka den way namina lomba alanki sur way den way nam ilungi alanki ru way walgal ken wuto akitalia awol yanki lompis den tazle kayne de wasila ken den tazle ela sale le wasila ina mubashir alamba juwa ila wun aliyene fiyana ila recipia aliyye lompis irini. Na kisense marela lule namadugi erbet anga na ila ki awandora namasa awa silongala awa taba namagal ye namayin kwa gal eriale kwele nang ami egel den duobansi dogala meni den duobansi egel albayini ila lule den duobansi alba ami ming ide namayina denbele korongia. Inkidik namadugi nasi naming eten tinle do kwa keing abo duojel asambele joa unse se karele ba korongi sisi kile na ilole aso isamini dog kibora na kibora bata yeye namagal setinguro namazgal ingo na inga. Namado wala ngi si wata ndogo sikerdoge na inga. Dok kainse na kirsing dok daimbele na luarinde in kirsing alu kwa kain na karele lang kwa di mbele nga kwa kita luwari gage kwa wari ganki mbele nga si kela kame bakerrek ila une insibas ila iwilinye alang kwa koro wanki mbele nga si kela kame kela nama dok maasin asongwa kirsingo kela ling yen nama erbetinke entarege erbetale duoti na ilompisi ilompisi iringi walgal lompisi bagia fiaba allompi yei na lompi ela lole ali iriki atorik yesi bago na dungere yawe mingi di alba lompi yesi dungere yawe ela lole namaye yegal na inkwa ke gabalai duobi duwalbake egel duobi duo alambas korong ale ariti duwabake alambas korong ariti kiinkwa kenal kendel dindi yoko anyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa gesa ngangere alanka abong na digal kital gal kinge kala namagal kinge ela lole namato yanga lompi nasi inkwa egel mara duobi duo kali namming na dog galfengali wa duobi duo amanifia na nay jisi kari luo na doin bele iringi mara ye jatoki abaskaiti dok anamba korongale songaka na ila namato gi andi mele ila ide
al inalan kirsingul miire namaye ye ide namaye erbet walgal sitan namaye yele lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwase ile kwa kidalki enkelma nyokkege al kwa kidalki enkelma inalomba lompi sikwele wala kwa kidalki enkelma lompi leringa yeso ngangere namaki ke edwo elalen kanna elawun albijini fiana lompi ndembelesi jarel na lompi mbelesi kira juliti ba ila lole yaba se long ji alke tabi mbendele na ye songwa ngere ila lole yaba yijisi kwen na nama ye na kengwa nanti nle yensa songwa ke abajye wana jegele ten songle abajumwa na kwa keing na kwa keina utonga tole akawe banjumo na kwa de kele na diyen kele ke nagal utonga jite akawe na utonga jite akwa kena nama kei kwa ke nama ye na albay sitan alba kwa tin bitin walga lobi lolbe ni fiana lompi kwa tole akul alang ridikawa egaliye do galamba ide dien keleke alangiro kwade rang alang den yo yedo su kwade ke azantara ke asa del dinama nyetti ngi nalange abako awni isjumo do dik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na shitanin tabay lo abajumo na kwa way kungul songa er banjumo yana osonde walga sabe ken kwage ya walga is namagal lompi kwage na namay del din kwa min tore gela min wada min den tin le namanga sa ten so gelle namay sitan walga erbet yenes kayness ina rigiti kwase maraji do awadi njuro le tolle asjat ko bawla di njuro le tolle ajegila ba ji asinji ba sungang rele ji si dio kilula kariti erbet neski dora ila rigiti naki direction tike deng na meski jergidi rigiti naji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba marali aba ji onani fiana baw jawi egel namas ji ki sense indora yala aba indora lompingala aba egel indora ye al erbetin ke ala unse ngakital kayi khalas namal ya lakin li anangel naji yewna durum jawol gal jiyona jorob jawi egal liata ela bele ital kena ngura lanja do kisense aba songa kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den duldin ko ngi real pia marabani fena jiyo do to jorob jawi mara abani fena jawone ki kelma diyo yese seya wal gal yese joengi kidin kelma ki domboren dora na belea kele sijal domorele kayi na belea kele sijal kenda ma kwa kele nes age abas kele sinye tingel nes tesja mana ila lole ye gisi ba espasi kanu ye ba lona ba kweli ate abani feneji dinkwe ujitipia na itingi kilma poya pia na nyanga na tiri pia na jengo sana dile wenga na singwa gel ba kataranga liyo na inga egal nal wel arangis jasu kwen korwa kidal kayi alkwa inkamya egal no mandiuling duwa sikil masa jengel ba lole kise egal dinkwe se dok basin jaso na ye lompi na madok inalin kikan kuldingan altewa ina tewa ba del lingalam bas kayan kuldingan si loan ko sen ala kereti wala lan kayan kuldingan si utonga kisipi asan yen si wey ina lan ayba anang ni fiana utonga jitinga jaw mayin ye kise ina lomba jisi aisa utonga kelale ayla bisa ayni jisi mayin ba ya ba ya to wadi na ba ya na mai simbeleng ina lan ajaw na mai ja na mai simbeleng ina lan ajaw maraya aisa beleng ina lan ala joba ina lwal ina lomba ki utubu uto in long ina dulding ko barane beleng jiman jumane din sur alamata di kene undula ya lo wadi ngizin yen adi yelentia na kala basin injelo mali yei na jisi in lafunti kin ko ro kelal jaw egel tarasa la geba egala san jengona karin jengona dele jawngi alon uto to le akelen si jayna lang ila lolo jiro ga badin juro jolo ba ye khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tiyo fa na kullu mal ba doraji tiyo jibasin jalom ji al erbetin tari anaja egal na al erbina duobi duo al nifena erbetin tari fi wal erbet sis dembele kelam ila duo namnin ke ye alba juru poiti aikin na nama duldin ko enke enko jege songa ngire kwadi al kele taban ine nama ye sammon ko enke embele nasi nama kariye inna ke ngala na kwadi na magal kembele akabe kwa kitalba kembele akela si seke ala nama taras ke nge kwa kitalba kembele akela si si akeba khalas nama ye na ke kusinke nge ilole nama yanga ye lompi nama dogyei taban ilole den tulinga sanji jalum dulding kwe se altewa ho ajondi ba bayin kwa kin kwa se le nang ewa bayin nang undi egel alamba ka indi masira asanga kalanga ba tabu sabba ay ninka wa mara ini asanka awlano o walgalalan duin kwe ya denga asanka awlano o kudin sura lang inalumna yeng walgalsin doma kwa denga walgalsin dombore ad denga asan gud kwa asan kalanga ka al yensi al a kangunga na al a do ka yensi aisiwa alantabu ay kawetia wala alantabu nga ay kawetia alangzi
ke bara pottai.

So ke boraina ke borofata ba lo re kwa kinya ngergel lo bi lo alba ngise areas kan halan ka kire banku wa kital boruntu le ba ngina manku wa kital boruntu wa le ke ngina manku wa kital da borun ken ke na le ke nyetin ding ai bendelin so wakin a lompis skola ko am kise tin bitin alangis bi ngase daraga pi lo bi lo alba ngikinya ngergel na manku wa kital ye na da boruntu le ke ngal wajana ge dok o lompi na bungunas dawaya na dokain gel da kidal do genas wajana ge lompesis ko ayre ke gidi do kisense alan au nasiense efero na kain bar nga kidal gal ye na kain apanga na kain abo ke kain bang po na man kain bar nga ko kidal gal ye na lompile ke ngi lompesis do ko ayre ke gidi na ki kurgos ka kisense yense alan au na roman leja ela una endo ye ya kwadi unse ngire kuzini kisena ko kidal do gena ki ayan pagul kisese bas nyettin to le man ngindele yense so wat bu ko ala lompi romagn leja asoges kamin songa ke boraina ke borapatai barnga badogie yindal kere kundul naskawgil dayngo rengen rayngo bolgal dayngo rengen berenga kital ilong alanki kwa nyeting kelna sikitir karin wala lam kwa nyeting kelna ka kire karin asan kel kam na remmenka na sur kirsin wona surnga se remmenka na sa addenka na lobe lo kital ke nas do kel kam alan sogota bu kwale kise isika alan jutumo ngi na alan ku se ngase to ka kise alan ge na ge ka inda entasle elan sa baso ge sam menki borai na namadogie yeten sogle a rikena sa songa tagatini na dogie ne kikel al kwela ndengin kirsingo alyei dok alang daengo radio ke na al daengo radio ke na alanki kelanji dok inalankau kelay namadok dor apas ke na pare daengo radio aba ilonnas kerregensi kergiti dok kisense uton abang songa tarasini na namadogie inalang aliena rimenka duo bi duo al barnga kwa kital bela na balu doctorasin duo bi duo au nas gut pia wal gal duo bi duo au nas gut pia na den gutinja le asan in kalum al den rakara al tarikwel inala lombal ba erangi delling al kagile nas gut ka na al ide remenga inala nama adu lolo keten sokle kwel ribi risaba kagila nas gut ka na kagile na elon al jutumo yi alamba starika inalang alankise jutumo yi ne idal bagal ilongal ken taranga kernas ke na den dorange inasi alba doctor lei namas den tari itka alilongalange ne tablage long na den doragal inalomba alto lengi eta sinamagal kamuna doctor kwaka asoges kamingelen sabaki boraisonga belna bago na remember do bi do inalba kerek bundul na sir remember tarasin nas kayen belan sor kulungo alang awuna da intaz le jutumo ke alang sota bu kwale aw alang kainas jaya kay elen sa baso gusa min na mayena rimen kay tenso na mayena aykwa kanu ni na tagatini asan duo wasi jariti walgal asan wasi jawgel walgal asan domon jawgel kanu ni tagatini kise ki quran songa na tagatini asan ki doma kawgel minding na nama ko elan elan kisin do bi do e rimmen gisba na do bi do do ko elna spago la nama do kon nas katko e do mo ka do mo age el une del din ken do mo na min lompi del disitewa na dul din ko esipia ba do mo ke nama ngi ten sogle do mo na asaitia ba mara do mo nama ke inna ki koran so nga age ke koran so nga kitel kage inya dinga ke ne kitin alan dul din ko den sursitum dinga ke ne kitin alan dul din ko barasitum dia kene it inya alan duldingwe tala ititum aliena lombe ngini alan tumo na iri yena lang a ini balanke namo hoke na elen sabaso ke sammen songa ke borai na ke borabata mending e ina setting kro nas dain tombalingwe de kel kam namo ke ngona ke nga na kain sian kit kawar al ilon alan ka dai ngore na alan ke na asan kawo asoy ke borai na ke borafotai.

so ke bara ina ke barbata bar nga ke sense ay mendene nga areas kan lan ke gire bantara sending baye ete dog na kel ina ba ke rekundul alang se wasi nga kit ka wel ke se ay long ala jago nge da ngore na dog alye alang se uto nga kit ka wel ale nge da ngore tala nga ge songa ngire na ma ete sokle itpi na duo bidu je aljameni makinge na male akingi pala ba riker ke na ma inaranja na na ma gal mending korandi ke nes kwase jenga infality a aljenga yenge aljenga ki sense nos marale riker le jawzini na jenga ina kaangu jenga al elangu asaji burel jeng abe lonas burel jeng ke se yibas jenga jai le akernga na ngundu ba elangiri tuminga ari ilon na yoro ina.

warkenaga innanama yena sasonga taga tini na dayin burelin ko lo ko la lan junga mara kese kinama a bakunyin na bankunyin na masin kinga inaran albe ko nga nandin dog elele songa winga ina aliyetore kilungi elen sare a elen sa baso ko skam member ngaki borai e barnga kay nakele sa songa dog ine e nakagul barnga ki borbota sa minna dog tawais aldi ela wung na tari ko abiban ina lomba alba in burgo yalke ina resin aliyena tari dungai wala alba yey delin nas belelon walgal alba yey delin al ide idinke alang idi rising al belia kidge asa sa songolon lolo ina ngay ba barnga tari ko abiban kisense aba illo nabiya bayimba bayimbur wanke ba aba biya bayimba orreanke ba aba biya bayimba eritor do gidal lonanke nas jenga ke anke ba na kiyen jaga wakin namay nge kisense ne kin yesi gundiya alanki kay nas jenga simwa kay na asanki kayen juro wanke la karri alkana ji nabi ne ki eten sogle kaunti na lotok inan kindeling al torik perraka do kana elnes kin as juro wa urro kwa kelnes kin as juro wa kurul ki koranga songa nden dora adiki bullingan den dorai adiki adiyanan den dorai adiki koranga kengage kelene kinga si jurunga kurul na jurunga rubakawe ela wonna kinsi kalam tore kay wo tora ba inan kayni na la saka kun ko kinsi nan el kay wo ke la tore aliyei na inan kiyalan ke wakinya na insurisis kopo alanke na kay impor ya kelen ku malal eten sokle yene ki kelna ku mon kien ko ba inan kelingi na yendo ba inan kelingi na sorti pias kayni ba mara almensi dientin etrik beto nama kwa kerna kelne dio kerines kinga si joron robba kawe mara kinsi kalon kilo al kuldian kwa kan ena ela duo na ela duo den irere ngal yenes kinga si joron robba pe mara kinsi kalon meten so le kan joron do san tarika kise a alanka ngene kido kwa ken kisense na dain tala ela si talika ela yene kinga si lombini e dain mara ke kise ena el bara a abdalla goma so isa mara ke boraina ke borbatai nama yei e algel na jago do bara kise yei ye radio samar bingase jan dain tuske bingase jan alam bi bundul ne dio baogel ki insi kalum eten songle do bi do albani fiana orre na orre do jang ine dio ji adan le jang ine dio ji oluk si jeng ine dio do akebalangi ko dinga lay ba ela do to gal dio kenar sin gisi na sin ko ba dinga la ba lolo kanu ela una mane yeke al dingo re ar sin yeke al dingo re ar sin a ginan den jang ine nan dingen den dalike aliyena ke na tarife dog ine alang den wore se tumo kise nan dog dingo logo na ke ine ginan gundul na jawgal kikirima illole ginama ara isi jangin lole azangi injalum alang ka kire jarin duwala ke ba alang stoga ngale dog ingwa ela duo wala kela kwa alang duo jisi juro le eskol len balang sin kwa kela kwa lolo abes duo ingwa kela kwa jibesin jwa lolo kain kwa jibasi nan jwa bara a ki borai eten sokle nan dug dan barake e aliyei taru pugo bara so ina ke ragundul dok na jawgel e yei in al orre sistabun duiti barake mahammad ali al khaldo ko sokle samen ki borai na ki borai batay ki sense yei orre si bibang nam butumene ki sense ine dan barake abubakar adam dok bara so ke samena jago dan barake adam silman abdallah bara so ke samena dug yinga asikir kisense kin nanama yey bara intarial ken indeling alji yenas kel jam wala bi bayenas kel bam inalon bal bakela ko ngi deling alji o ken kirtinga lolo ken kwa baki intari ko age na ken kwa baki intari ko age na ensi lompi min war ngima al duopilan na duopilan bay murguna duopilan ruopilan ken alan kelal nes bi ngasi di intari kawa na alan kelal nes bi ngasi orientari kawa nalangis kelanes bingasi inang angal innama kai innama jima min lombinge min war maraki sense lompiedo ina orden sabba ko awanga se jimel bayle duo abaski se orre kelma kebara namen kaminge ten sogle belanga kitalba kene ki kirting inang naskel jam tarasindi awuna inan tarifia min kayen kelman ki donale na ina lombal ba belalam ba utokuro maradio kelma alanke ba lolo elalba utokoro ba awuna kelma diyo dog enal na dog enan kuron masinan argi elan sabaki bore sammi na borfa tay kise na maye nen ko ate dayngo renden amma e kai dayngo renga maname nen bilen kan wun ina do mo anjago sa songa tagatini alko akire bilen kamenga al daruri tagatini al daruri na kan wun elawune do mo nden jago kiyaso.

Tu as songé spaliti. Otan sango sa songé spaliti. Et tu as beaucoup en escarrenga. Ina kai un ou antora. Qui a dit domo songé skundi et n'engis otan kundi et n'engis otan sa songé kundi. Dien dien no maski ringa dien komi na dinga nas komi ba. Na dinga hal dogi na yenda surung kering. Ina yo babara dan surung gari malba kinge urkeni al urkeni kelele ji kering dan surung gari me ina yo ba alba kelaga alba urkeni kelal dim ba si kering ina yo ba dan surung gari malba kelaga alba urkeni al dan wosi lolo ki dan suru aba yo lan ke ngari male min kering jawngi min toran dien tinle torayen kiru le zurule nasuru kinga si lompe de le gefia suru dangin lompe ki kan ko nay ini na boru kerle anjum mo ba elelin dobi dol ko mama bikin ko kiri agebe bikin ko iri akenge bay bikin ko ay kal nga ki mboru wala kala ko an ka kiri age al dal dilin den suru nyet les inan kal ngitia doto do ke basa de la boru ki kan ko nage ela boru ye de le kesa ko na mboru do gal dengi ki ken kona dogay bo adi duo porta adi tari adi kini impala adi kini impala badeli nyetle duo asa suru ki ken kona ke akeba ille ki orrepora na orrepor baranga ki lombi ki ngasi kwa ndiyo jangwogi ina lombal ka nami mbele utanga sa nga ke apa jongone jegida ki kwang ye lombi ina lomba ke ngutu an jangana wala ke ngutu an jani lesa dodi gi sipal betel lolo kwasi nyet palas betel ba mara kwasi dien ke nenni ina te jiba sinjiw jalo ma songa ngin o report le ke ina o reker le anju moba ina kansa ba may ndim ba dayi yele jela alli ina dayin suruy dayin surul dayin ina dayin abbay may ndim ba dele jel do ke rake ba sake suruy ina dayin annan kedo gina lo mana dain dain suru ki ken tibongan tibonga alien ka ke ken pugongan ki ke rongan otan akit ke indiono kwa ke mburole as kaimba perjenga ke indiono kwa ke mburole as kaimba innama joengi digi neki ngesu koengi eten sokle por donsi lompi den juru it inina otanga kitabuntiel wala otanga kitabuntiel na daldinga akele ba ora do ngari se abay ngwalpi kisse ba inala mbiale long mara eten sogle kwa ke inna kerikule ora se min kering mengwar na yingina fora akel ngingi ba kien janenga kitali yense lompini suru kiki en konas kaimba juro ina poranga skeimba alan suranga mi war bataer ay sikita buti na masin keng sigila irine do kike rubon kike sadan lan na se mamam bota ke gurani do bota skenas undul na rigel ingis berangal diko ke nan poka jarana ke jarana ke jaran orre ke ras ke bakelan si wala dok aslom bana magela kwal ki den do rela injuru aba fordun wala ba orre do lan yuma ba ki sense dobi do sakelam mara lompi kinga si intiaza sabang songa legi nyet gi ene mara kitare kasa wala kila kere akello ye undu sinas ina middem bi ne kina kere akellel beril alan kay ay sa undul kina makere akellel eten sokle na mando le kago al dain tas ki den sabba etin kere akello na dain tas de kautil sa ina dori kari al yena ete yena ke nangiye nesta wela kina kam mbal nyet pawo no indwe ba ken ture la gena dembe mining ay alang de ngararang ke ga balai gari men ba ken ture la gena dembe alang de ngararang kera suru inal ken kwasi dieng lompe ki ken kona ini alang na sun de ina bora perrei kimba jerren kwa gena kela san kirna le ma den kutukur re kari gela baranga ki sense nakela tori ngal al al ela
akuro digle kwa kiru na taringa si kure na ela akuro la kwa kiru na taringa si kure ela bati wil wil kya bati wil wil ka ingela ing marabara ngake sense kina menka mi eten sokle ki albay lompi ki ngasi ko ingi mingwar inan kido ba ona yesi ko ingi na kentenge bagi ka na dembele si bagi ka sa digni mbele aba inanka nyetting kira enja ngal kai ama nyetting kila tenge asi bagi ka ala ki ngasi ni eten sokle saring aba jonga ba jumo saring na la gari muri na ke ba na kidik na makai ki muto na men kamen ki wozinga jago wozinga ai sin kawo wozinga jago na makai ki koran so ngai na zuwa tora ki ngasi wuzikundi suru ala bundi ba wo tora na tora na tora in kitai fa songa kirul kela ebele kwa kirul na na nga yoka ki kuzonin mara in wadai bai puton abu ne balanje do ta doksat bonni ba yana ma kuzin ki se alba ke yana ma kuzin den derin alan suru ba ngi ba ade illon na jirsin wa kana kirtin ya khabi kam bo sa lele ngwanda suru ka ba ba lele en kuza asan kan poran se sa namas kwa ke asi namo kwa ke nasi kani kwa ke nga namak etite etite mankele na ye na dale fago wu onke wa ke la bunyi na al cousin na kaum badwin wu na diwu alan gigel na jumuna di lo en ke suguru en ke alan dele je na dele je nga simo je ngal bas dobi do ke dal din dio alan gi wori ajem elo wu ngwa na gi aba suru wori ngi do alba wori ja ne en karin ina ya san kien porre ka ga ba ne kiel te kela nama do mo age na kela sine kagul mara eten so le ki al do gis wo nga do mo ko ndie na do mo ange skora ka wli kiesa ina na ina ka ko eten so le ki ela tala se kabala wala duobi do dengi bankri tortor yana da den dora di beti ona nya da tawra butto sai ka ngui kwa kene kamal kise dogolas ka ne kanana ro wala ka beti ya na ro am kela kwasi adiski utka alkikin kwa kenal kayen ayenga nini ge das kela kwasi utka alanga kiya balang ro ami seran tolei kien kwa ba jumuna je gele ten sogle al kay na ro am ba ayenga wena ni ayenga wena osondik ayenga wena sabe ayenga wena au ayenga wena au na os kwan ka kire kila ali longa tan tala din do ke aba sa songa apai ba jumuna ke ayenga wena isge kien kwa si orre kwa kitki al kay baru bisara itto kwa kital kien ayenga wenga oslenye wala wenga oson diglenye wala wenga sabelenye bisara it akeba kwa alang kunyongol na tiri ka wono kunyongol na kunyongol alang erisito kwa kaya alang kin alang jore nga akia balang roka wana roami bisara dik asin kelalwa wala balba duo duo duo den ditin jail alang inen ona ripilan anasel abajo as gundul batok baykal de namay kural ade dan suruntu le abadi ko amboro le dok baykal de nay gurre eten sokla ne ji abajo no ko amboro de le jegila nyoke jaye na makke jaye itel al kayon ko se kayon usay ba na kel kami dobi do kel amboro ngale abay lona boru ngake na ngake lele kel kami kinde si kuos kereli adil kindi si inang kawe kinal boru yo kay nang inang kwa ayanga apanga apanga kwa kele di sel kwa kit kayin na mening eri eri kwa inka mal besara baram bayni kwa ayanga wenga oswal gal ayanga wenga osne wala ayanga wenga na sabe kwa kela kwa nyet la kuzin sel di kaynes besara nga dinga kayin asan kar real boru dio ela una eten sok baraba jonga jegi la wal gal ba bel na bona bagila kike la wosinga sitaras ko bodo wasa wo ngunde
asinga songwa kwa eten sokle ore duon kenke wa lobi lole poyage lobi lole poyage wala enas yo batari wala duo portal de mburu yenni wala ki wala ki bajine di lompe ki na dai lompe delling aliena yeteo kwa ke ngorna di dol da mburu le tipkin kenke was poyage na dai nyen se akweli alan kay nabi bolu kerek na duobi do songela beles den denkel malonsi marakan muy na dog in leba kirmel na makaw dirregi nan ade illong na king wal kirmel alen kwal wo kan wala jura kan wala abo kan na kirmel aso kuro duro kay na dolgon se kay kela jige nga sina kela kusse nga sina kela kasi abaji girmel mera marima batara na mera ndo si din tala litiel ne ba dien nu ba dile ke jel abajang na abojang na kurro je na besara sa songa je na abakase tori ingis kwa ka gutala nga aba gutal ba dola ke agena kawe jinam gut je na jionas jiwi kase nangi kunde na nyoke ang kusinga kingena ele na kase jerse ette kase ayigis jopel kina bela amay kase ayigis jobel wala ayigis njobo ete yabani fena baba jana ton jana dola zgay abelona ariela gise injinelangis dola gisi kopal wala gini njonyo no mar gi jusu ngaba rikene ndela malenki ndola mo san gienzi jobo amodo ginalangi na ammo kene saka emboru die do genangi inas ka ngelo alba ammo doing ese am san doing ese opo wala duin kala sis delle ngopo wala duin ni sis opo lo amonga nyette ngal bakay mburu di yalba orenge mera ba porang nyet jopo ko eli ki in ko ela lan kayen kuni in kagil eten sogle orre dongle orre dong alba duin baray hal deina aboy na meram bi meram albake na orengi imana duwinye kawela lang ela lole inalang kawina inalang kazi adisa badigi ona jumona amose kaldela ngina joba in kaba ani kape aba na manna emja na otoka jelo na jo na jia sin jo ela baji si na kalde na din wi si na kalde ela woni ji asiker al inalang jari dok dingir besin kafenki nama in kam member nga kisense wosi wolgal domon alni fenas kin hasikunde ki awunas inalan tarika kwadi tariska barnga pala kwakea tariska mera ma dokine tarika we kika kuzi de ngunki tingalang alang in wada ala kin slom peri ki tilang in wada je ki ko alba kazin yelba ke ngaba kuzi na de ngu kwadi kaki na kali kwasi karin alang kol na ki kra kwa ara kusal kwadi kariya killul kwadi si otanga de kane na man naim gawe kwade si jadi kela sa ensu joro ruba pia den sabakello kien surwa ngu erit kana albas kwasi dorin kirel kani akello azan kwajo bo kela len sa so gina adias kimba kwani nke ne er rei kein nasre da ke gana kaki na kawngi wala gal ke rita kay wala rita ki akay bo mara kwa kein kay kwa kein na rita kawi ten sokle baranga king coming mindin talang appa na suruye akeba talang appa na boruye akeba talang appa na bere dain ya akeba ayla lompini kinyetin tagatine ge alang yenkay alang tari itka wala tari it eng wala alang kanaski korakit ka go italba kiden doray surun tala la kina se lompini asan tarika ina na mani de lompini re ye torikena belen den tala la kina se lompini lan den ne tike ne skika ne kirse na kan sitara nga ke kauna yeses ken sala kauna yeses ken mutu aka ke muda ka nyetti ngala ngina lan kai ala nga junga ba kin na man yet lompin ken tala ge ala kina sine lok tala ka kirya maraki kin sitare ka usai ten sokle e kwadi kawe
kuwade ke ne dan surun den tala se kabe de un kusi na kuwade ke in na do ke in tala na star ke wel mba wey ngadelo kuwade ke ne dan belesi dan belen den tala se kira le kabe na mara uto aker nga kirmeli kita long al den surun ngi na mara orre ngi na bo kuwade ke na orre tala en kabe do en orre se kalmas de ka wisi na a na ba do yena ke in skabe mara kuwade ke ria kilu mara kina ma nkam nkidi kieten sokle kwela lot le kago asan kayen surun ase inkiu al joro nga kayna elena orren akayimba wala kidan orre aska ba joro nga kelen tariya lo kier kayna elena kinga sin maskina ina le ten sokle kidan buru ngago dan buru wulo nga dilin iskago namas tari jengal juta din jaro namas de nyang kwe kembora ranya undul ko baydok wala kosto sok dik na maden do se adem via tari nga nyangwe elle nama namdi nyang kwe sin tial do njaro namas kembora kembora ranya ko bay wala ko bay ga undul jel be jel namen jobat en do namam de jel minam pokay na nginan tari bat na sin kwal ka de njaro ni yang koy na mo bon el bana doing ne yas lombal ye son ay minkela era tari nyang koy jator baden tungin si adem den tungin si adem pi asa yang koy ay na jaro ne na gerial bel na ma yang koy den tungin si diga bel pi al day ngoren kwale namas tarifi namas bago na yang koy sin kwaye sin duose sa numbiro aba tawra kay nes koy bungi namas sin kwal pay ko yeri gas ke balo aba tawra ke ne ke lu dilisation assemble al pays ko je kaela da sadig ne na lambai na lo ngande ngan taringa al yen tabun tui askeimba aba dilisation ala walgal ko isi bun pay dinge wel kariti jegil ki kirel se lelen se na maka ge ke la na mayena lompia kwa nyai ke la elenin alan duo elenin si kindo alan pay jerte elen si dombore ongal do akweli ba dombore nga ongal ay sem berengal sol ramai wala al def ramai wala sol ramai elelingal kikawa kele ziki dombore ongal nye do akweli ba min tawre le ye na mazabur na man injil na furkan ken si kelen to do akweli ba kelen si na kikawa gel egel na lompiri kelen si ndala dik so dikke dok na skela doraboy yan kwe miskini awuna ke ida sanga su ka wona nayine tare na ine ke nayine o ngwa sa ku yin unju na yesilo ka yela kina ma utwa ke isa zoni ida ngote barnga kise kina si wona tora wozina isku nde ba ela wona kai ngwa tori na mal ni fera gari mesu kure na dan baro kure na lo ker ke nga ayanga sin kunge alan gari msika gire ela sale wala ki anga ke imbal ki anga sa kwa ka wi na baro le ke ni elan alan ki anga sik alan tare nga ke gire ke anga aliye tayara ta tirimbila kay mba son kol na kena borukial koronga kay ngola tariya kay ngalan kagilan ne ankile ban kaneta taringa se aban ni fena borukurul tane bas ayenga duong umra ku ngialan tari to birisi do kagilan ne litia ba tok elna lo ngala elle ba irtin yettin elle se ba sor ko ele kay do rakari na leal kuro kay do radi kuro maraki kawla ina lomping ken tenga sinyet tinkanda na dayon wadai sai kinga sai wuon kunde wala kay no makita sai kinga sai wuon kunde kada sinyet baska eten sok na mayna lo le kago na duo min karra ela ela na din dang ese bona illa dirpon karin jaruti dirponan ke weli korotinga nena dang yan den tongin lo den to poka tu mona ona dio ke mare ki ken dolang nas lel nena duo bakaniela na boruket lel impordon la kelmay asang enan tinel kise impordon torang la kelmay asang enan kinel kise na kelagena enan gawe de maleban jumay ten sok na gari mena to pulla kutum na ki ngi si dio kinge na torang ke merama na kelagena dinga kirponta san karin kol na dine wele kirponta na aba pay kere ki dolang isora ngal koy ba yurintin dio na jungwas kin balan ku na kayna skellel gorena kaw kayntara kit kawasa kinga si wuriye gela taringa lagi aslan
sarengaibo jongwa kinsika la sakwa gal iting daraga akoibo olga hima yaske gila bidinga si roami digal bagel kengen deren namagal kawli kele namasgal ki jawul kawli kawiye ki jawul kaung elone ki ngaya kala gal jawlange nabi tore kwa kina le ten sokle ki ngaya nga wenga osondig na wenga sabena wenga tamman si bay dok inaran jajjagen si ban nan dok baro nan ka kin kwa namadok ki ngaya ge inaran namadok yei nas dien ta ga sikele ngin kargidia marakain amin gi sense kwa kital borudi okin alkien ayenga wenga osna osondig na sabena tamman ge al orre kwa ge adi borudi okin ba de borukin asan juru wa sitare ka ji in kam me ari abasa joma ba sin tarai maraba itirgi na enjual jaw na sey na ki sen durai na ji wakilan jallon pe ji sibes nyinti aba duo tok jang ji sibay kuro kwa wenga osin ni al sey sen na jula lan jaki sen sey na na ma do ma ngan jago bar ngal ki kamin wo nga tora do ma ngis ka gul ingi sange abundi balan kabe ki duwa kan nan kuzon na ki sey kuzin demu na ki illa lon ala nyen zikarin kal eten sogle ka ki jin ka sada ngari si ala nga kabe ba e an kabe ba na ayin ka ki tin ala kabe ala mar kuzon al ki yin dodi wai na lin do wai ka karin ala ngelo na akia wala ka donin on immanas ela innal ka ke ka sawal ga imana ka do usana yuwas yesi ome na magal duo kere la ina ran ka wala ka wo ki ete na ma incoming aba in kwalan do man den jago on kwa do man ken jago na ma ki kora so ngage do man jago ilong eten so gle aliyen al ki dem bru ku sey baraji aba gal ni fiana hadwe na borum paljuro ma juta juro na boru kere jo ki boru si insikain duo kere ndem boru si insikain aljuro na juta jo al duo kere boru yela si ki boru kere ben kere juta aba boru ibadi na ela duo ngannan ay tumi ngannan ay ki basin kalom kayen jeng ela basin kalni ani tarang atay nga tonga ke tonga la ke bal juta nya na juta na lombal illa al ku akimba wala juta na lombal illa juta elele al ku akimba lolo boru kere la nya boru kere ki dele jutai aba boru ya boru na madayi ki dai eten sokle na man kamin wosi nga kelle na ma otonga songa ke ngeten sokle ki alkalu na kalu na eten sim motalinga namas de nga makin namas eten sim motalinga na kan sabba abalo na dai binen sabba ke nga koluna simmotaleng elawuna da embelen jago su kwaki domo akundeva kwaki somanja akundeva ore por kilo dile kago tori na kwen niu walgal de aldem apalenya aldem apalenya na duo kerinde mbulimbere iwi ina jaba jiba dual ba darfor ke ana samanya na kurtum nya buten al baruke ngas daim bele lo na se daim bulle lo na daim bele risinga maral bas jol na sam buru nya kurtum daim isi na ma duja na ma solon duem bele bo wal ga tarim bele bo na tarim ke mbulli nga bo kital gal gi al gire jangi na magal kien so ma kari al ba kenge le na ma baruke ina ekina riya ke bolgalkar re ye kay yasa solon alum kar re ye kay egal ka sa ina alum iya de ngalli kiri ne si min de ngiti ye wilgin a ke nga ala ke amana ay ungi aya ungi bana ka fa de ngoro ye pia iya de si dali fali inal bay lombe kwa ikhtilaf al sinatukum ki en kalen tan kergel iya den si dali fari malliti aba nyana duo kering yam bora kering aba wal go duo iyan den dali buro den iya sina ma basu ya nama ngwa ma ma ngali duo iya so atolle aliye kai bele
Deng ye sama bas pia. Litel deng kurtum nyanas ji ona buru pingin la. Aston nyanganas deng iya kiden dale ela risinga sae ming itti tong yesiki jegi asakin inkwa ang boraja ba kinen suntu. Ang al boraja ba. Asa deng ye yesiki jegi naman duo pia. Lial ba nyanga ila deng ye lo namaz ye namo duo kering iya se boa. Alba woyinga namaz deng ye siki duo kering lo dugen namaz imbelan ila duo sawari ay. Mingi ji. Ina ay. Dua tong wing anas iya bele daeng risik na deeng elasa ingwa ang al boraja pakin nusu tebu. Alba wing anas ingwa kina ria kia. Wole kia sa bele ki. Ne le son atarasi. Ine deeng es deeng dali risik. Ne deeng es duo kerin dali. Kin nama dung nusa a kaaba. Na adias kaaba. In nama duo al nyanga du kit asa iwi. Alang king kwa kina madog denga ra karamba al kwa kit kana borukan aba duo sam boru nyanga na wingi na bat solon sa zoris ngo i ay na ajang kwa renga solon al basil lona kangene na basin kam medua ay ajang kwa ni ne kias kanu bali duo ululia al denga la asli na esi lompi ini kisense ina dingi na ila dog inke lompi ala ke kalentan ker ke kalenta ker kergelte wa kingansi kuldian kwa sen na dogala jaloma kergelte wa kain jaloma le ulu ngan sabba yina ma jalla ma dingi ya loye na ma jwalba ela do jumal mama la kera kwa soto le ina karal na mama ini ngerdi ke na sir takke ngi din tas ke lompi lompi e dulin kwesi bi dulin kwesi real inni do to doxe zol ma fifo dingi la albay gisi ini algi girsing na ela duong alke tayara fi anas jalo ne irinya wala masana fi anas gatar fi awol gal arabia fi aso kas fi kidim barra tesing do to do ngay bal iri alke la limbi mar gi den tara jabala al wada ne lompi ni jabala santari ja dama belen am mere ela duo sa mamanke la tare fi al kwadin kama ke la al bagil kafura ka ka ne iri ke lo ke la kwa kafura ge mamang ke la kwana lompi ke en dengas bugi ka wona sin kwa ka la dimbele ani asan kin tara ke ya na sa ya nyetindi adi ilong na jijang na jwela long lombe tong al kwanga ma lombe tong ne na jwela ngi jinjo ine tayar jo ne ke jani na ela do se kapur ya nyesa tayar bia kat sa zoge do kelen kelen ma songa rigi na ma poran do sai mara mara tari bay sin jizi ko di ngi dam ki dar mara bay la fi ina amba lombe sis do kelel ala afi nja kala bele sa sa so ku sewa mara ji inal bas bele bilal bas tariko awol gal potta esko jele bas inal bas se yel bas gando ke ina na jiyo ne jasa ngal may ndola ji siki dulun do radem fiya bar nga eten sok likina ma kwela lang ingwa ete wo singa asai na tarife ba ko wule sai asan den tinle alangi kinga si jundi ana kai nazi jaya nga kai wo singa ba ko wule sai kole ba delling na ko akerna le asaybo na le awagela ko is do it al suruke na sajawla ba alan sabaker je pakkat ela do tala sibo na ela do ba e suruke ba jenna aljeno japo ngadi jiono ka juriya jinge jiono kerfeta jiono ska jon aba ela do suruke ba ji do jamba ji baske ela do nden ro dongre gindel al ko amburu yeng te ya ingi gamis makwa awal gal bontron illa do awal ga kas awal gal kerfete il gola ona illa arin ko angi dabna awal gal afungo al do kerem buru yeng badin tabu nyan gisi din wala ela do ela sa eten sokle suru ke nes jan ela do gisi nes jan gila ina joba ji asa bajjen wala al frijan lala ela do nes gisi jan nana ela do dingis lo itsi jan alangi illa skien dongore je nkata wasa buru ay duwa ke bal ko ambaru ngale ko ropal asange la duwa si tabu iri je gel buru sai lo ela duwa dimo ngi ela duwa kinge nga yei ela duwa yei ela jundel ngi jeng aba yedo ngi sekena ji juro wala yedo nyana ji jio masin jalom ki sense riasa jamba min pakat aslo manja pon wasikir lo ker etten sokule kine men kam min baranga

dayana kabe na kwa kisiska anel borum pal kurul ele wona gel dol borum pal jio al borum pal jio kisse ena joba ele do selak nyoke jigira ba do ba yake ba yisuru asin jem bola jenya ba ena jundi asin yisuru ye ena doman jago kidik nama yena in kwa al ki koran iske domandigin jago do al boru sayines borun tarifi na boru wi sabbeden bi alan jije ngana jumon awle gut paling al kayna kunyi aluna to nas majira se gut kawletia kingwa ki sense do giye aba ilong na yenga kemba da boru erranke ba wala so wata wala do erranke ba mara gut paling se tabaskal de songa kan jal faga sawage sawaga ite lot le kagul na kwasis lot le kagul na orre poral tore gaba iso gutfia daim belare simba orre por daim tore gaba senewe gutfia daim belare simba orre por daim tore gaba nyangana dem ongo daim belare simba mara ten sokle kiki en sawaga na kiki en jergi na kiki en belenga na kiki en belenga meninga kundi na jalfa gali iso gira fe juni na resing amo al nama zaman kwa unu itu wajawetini pingina resing do al dem ka pingina resing jeldenga doki asa tonga kain kundi enes kiwe ming kelal boruma kidle kain kain akuru asuru do asili ba kundi ena por kirsingu na kela kenge kain sawaga nama dugi nse tawa songwa skaldi ela insa baki nse ki boras kamme na ki borapatas kamme bat songwa awna kayna songa de ko mal kise na awna yen kayinan al kwade kayna kan ma kwade aban som si gutal balen ka balen banye tin gutwalinga alan ka ngite na sawa kin lakin lolo ye kala awna kin yi tilai ko na gutwalinga genan rikier genan rikier genan tare ya kan kawe awna kin ku sa ke ba kwade kayna kan ma al kwa aban som kwa guta kawe na kele na skora ina nan gurul dora ke basa gurul aban som kwa abasom kwa gisi skeyi dotal inalam bereng gisi ston kayinge nangit gisi boru kayinge ale longalan junga kisense na guta kital kawe do gutu guta jitrage ba guta nyet ki dina lompen ken guta ge kwa kital kawe na kwa nyeta ge ba insiki na man kam member ga kisense kwa uto wa kitsi tare asanga kawe ba asa kayinga na skinga siton dio tiriri pena tawra rengele balan ki kwang corona ko inal kwa ke al kwa dan karin kayin sa so wana kele nas kan nuna turul ku ki na kele kwa dan karin kayin na kenga na kayinga sen kan nya kwa de dual le kenga selan jeyi al kwa en kamal kwa de dual le kenga nas loke alan so gata bu kwa le illa kai selan jeyi kele kwa di al orre porin ke belagi di da dokabena dok de di ele ke in star ke jiba silon se ala jiba malakin ka senin ai ina kawu ele wona kwa di taringa kele na yoro ji tikawe ki kora ker nga na ki diran kora ker nga na ki kora ker nga ne ken ta mole ina karte aba al bele ewel na le do moringa ele ele wona ki aba en kwa alan garin kawu lompi lombin ken jewale walgal ken jale manin dulding kwese evelpia dulding kwese evelpia namalia uta ken ngasi pia asan dulding kwen ken kora gale nye ken aje walan ken wasala gale nye ken ailni illo le kinama kamen orre por awunas balingola orre por awunas jelingola adi illong nay kwa kiken bullingam belanga joro robbakawe adi ki lompinde mbelende sabajoro robakawe inka masandi njoro kanga yelo songa aina jigil ko taboy kaveti na daldi ga taboy kaveti na jita boy javeti na orre por ay pingiti ko songa ke ngore di nas kiwe kayal enga nana pita na langemba ko songa ke nas ki orre ko songa ke na inan kamya in kayal ne dan orre na kangu na nan indelin mara soko to bukwale anang emba anang ette yi jari alan din jorong ela emba al korong el jinja magalamba o radio enan kene indeling jiya

0: jusel mara ko akeran ke no kundu lana dinge la sel jija an kawa ba banki it ke al den se inal wa ki se inalangi jiban do jana jo ni mas na mata ban jana ma jusu na zagi mara kele len se akwel ba ki ngwel asan do del din ke ringa ki koran so nga ju mo ki dora tok del linga ju miti ba era una lompi so nga gis e wara adiki dombrengan dongai songa gis iwara adiki bisaran jani songa gis iwara ki korangan jawli songa gis iwara kaangui ne kelesa iwara iringi se wara sanji tahariya na kaangui jina sen kentenge abage jaba kaangui nes kentenge abage jaba banan jama ha inzi alanga ba ila illonga sa dinga banko ya kai aljalna inan jana makata ba jeje ya la la la wa ni gesa lombi sina njwa di mazir kai ila jama njato aljana ke no akeba ela jidin to bunjortinga akeba ela en oxi kiga bala eten soglu kidik aba elona burjamu indendu alel ki masal ki mitil longa diam da moru aba burjamu indendu alela duonin kenan ni tabani nal batsa wure jena wure lolle ruksaini ruksaini na songwa lolo duaba ela jalom le pagu alba una ba na una ami na yin ni nyami la la lamba wala ala abumba ela jiki sina qalibe nja lompi sigel la na lompi ngis ko angina nja na yi yarel ingis ko aba sabadi jola mboru digle yo na di londe musafa ni na ni na ni aba juma si zel ba o yawi wal gal aba do koroy alba jababe lon ki burjum inden dole na ji nyame la la la la o inala jina ba sursi pie enjaw aba a albake en atana so hage marallono el albas don pin kwal jundi ba jundi albas en kwal jaba ja albas dimba en kwa insial jundi ala jaba ba jundi ajaba aba dimba en kwa insial nan jaba ja bire ngam menangi ade dimba en kwa nan ala jaba ne jita umbuti nya di masir kai na disin kwa gal alja nan jwa ala o ba el ro di masir kai nama daldi yama gutin sipingi daldi gutin sipingi ina lomba alan do kedik pingi tina imbeleng alkain wonga in ange kain wonga na elasial yentorik ange ji ay gutsi yale abay lona ken dombare ongalin dio ke ibas gutja kain wonga ina lang ange ay dombare le dio ke wala ke ba abay jumna dombare dia ke ba no abay jumma dombare dio ke mastari ja dugi nalang ina eten sogle duri yumana ko en kamal al dombre kay ngoni ene dia no maro jonyo mo sa soke eten sogle kina na man kam eten sogle baranga duobi du aba kwel alan awuna jenga ke ne jenga simo ke kidan worre ding arivi arinyet tingal ba jaw bawna tabu kirin jeveti orre aribe ariel ba jaw orren pala jaramba mara aba illong alam pal ke nasgel tolle orren pal na tolle na long al kwa ke kutum ngena long an tumona tabunje orren pal ela sevas gela dangore na tumona tarife na una erije mara ki alan daile karang na kwale je aska me eleka ari alkwa in kamia istismarata abani fen liten ni fen rummi pawda embarudio asan dim buda janna jarana ko anka alkwa in kamasa sadirinja nawa palje jigal namasgal dembal ari jelalgal ji as jemba ya borudio as jemba era namakai kira nam masala ya gisuru mutabadila marate songle kinaman kamin dobi do saran amuna juro palin barnga al do dim barasi dara dio jer ela nang ringay ba wala ku ronjay ba al do di barase erid leger al yepi ne jajawa ela nan ringay ba nang kuray ba al do di barase bas jaw asaye erinke na kasam ba ela nan do ringay ba al do di si mod jelo al do di si janan al do kenan ma nyet ullinga ke kinima ngol kera ullinga wo to rasa ke imba tori. wo to rate ni nan kan ki asi suru sen kubul bankel nan kuma ila una der in der ina lombal dering e wel kwangi dera sa zwa ke ina den kring wo to rasa zwa guzi marate ni yen kendele na kete asi kubul ba ke imboru banku manan kwa kirando ake an kidin simen kina man kwela an ka wina wo ake la ke ntore en kila adi lompin sabai den joyire ati gutan janden sabai adi surin joyin sabai adi surungan bagi jan sabai ala nyetin ka wina inke ngal bu won si torik lompe jegile na no surum pia na dai a wada gi skrene sine ka gul kinna na maken se age kinna nan kam barnga lobi lol bay abundi basang kerek dan ngoreng ma gena ko angita akundi balang rek dan kerek dan jal rokanyi na ko ambay ma jefeli akundi balan jalum it kalomal ngis min ko min kara nui kefel na kundu na kien ko ma da ngere kali kin asi lombi ere ja la kin mara kise kan so asi ere akaba na de ngi rinja la sala kin asi ja abastare akaba kise en se ja to dog dele wori gan ko ba dog ban ko rongan dele den tabu kin eten sogle kin ma en kamin dobi do alke lobe lole o baranes borunya yeling na borunya yeling ina lomba deling annan jiki taraja ne ba el wona ki kalum sina kwade ke na ke na dolma krustie na dojo mona sinne ke lam marapin ko amboru ngale jiga di bulo marana ngimbeleng kiti ngalang duomboru ina ya lam maradu emboruin durability ba kwade ke in na ritolele tolele indele mbase longi na lamba mara demborui kwade ke na kwela san jirgo it kiringo alang sare le jato baj ela alam pingina boruke kiti ngalang ko amboru wala ye lo ade ndual ko amboru wala ke dig banyu mana benen ko nga yake na so songe ale lo alang lo ndu emboru ntuleng na ko nje yake na lo ndu emboru ntuleng ko akital gal parke nas mini yake indinga gal dogi ni riba nen kapma tinan maradu en boru bacce kan sen kuem mini akinda en boru tulea na ka ngu ela wu ngali na boru ina gisi je ga sin mo ene na al boru ina kin gisi je ga sin mo ene minke ko amboru ela wu ni ko amboru ala je banki kali yow enan gin kuol enan gisen angal na al diga wi sina lo maral di boru yen eten sogle ay je ga jam duwa ka ba yile le ala tinal ni fene boru de le rum minga kinna na makense ga kinan kamen barnga mara lo inaliene kidele kan kidok bangso pa gono kurodere na mara kidien tare kwel na kien kil man jawli kwel lompen sabba lompen na maka ay kwa mening evel en kwalan kwa bisur boyi a sursi ki kungi balu na na lompen belen bia soronga dimbar sa ki nungi jelu na yese a juel ba na kasina mangi jelu wa ay gi juel ina sa sursi peja wala dombare na na belen nama en kamin eten sokle bar nga lobi lo alkain aw nanui kerin kaveti kesa erit kaina tagati ni ranye en borun do anje era wonaji eten sokle ba ni fero tari ita ja bazin boru yo ma ba porre nga jio e ganda porre nga na boru aske imba ade ilonas ko amboru wala jio na boru aske imba bo boru jio mara 15 kalom ganas kain ye alko akin mitilen kama aba ilon na film jagilen kawe minding albas khayne la pouze ngindelen wala kam ko ngel la pouze ngindelen minding mara le den kri ko le khalas na makisen se batal undul alki yal yena den city kessa na man kam barnga awu na skain kilo masi borakan lobe lo alkay duoto dog se barangir kilma sondoro gaiba na duoto dog barangir kilma na jelel wa inye kapi kapi ba na duoto dog se barangir kilma na goiba e induo mininga nensi ke wala nenas ke ba duoto dog se barangir kilma na goiba rangin bilangi in ailong na ina lomba ila wuna ki waja pas ka ing waja la dingiri ke ba dog duengiri ke na duengiri ke dog dingiri ke na wamba ninkwela sangila elangira waja se ale yenka nas dawa kwenye albala wajaza ala yanga le adwe tas ki dingi talba ke ki bas kalum ka en joro baden temen ge ki bas kalum ela se e hitu ga den kai ela una poron por no joro do aba el don se ki se
1: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

tero ke nga ala metil di kisimo ko nga la na da metil te galimbeleng atsa bot arandu kello as a duo bot duo barasi arandu kello as a duo barasi bot arandu kello na imitil jamaili maski ngasi ota to lagas pulmiti as a duo barasi bot arandu kello numa kamuna de kirsimu na marang numa totok kabung na ititi kirsimu alande ngarakarang deng ara nama imbeleng imitirin dio duo al elenga le ka au kwal elenga le ka aule duo hosi mani ajelbo duo hosi mani ajelbo isde duo asaji aya duo asaji in jalum al inang long kege lo tababu duo aisa gi imbeleng al inang ja neye apiba dembele ajeibu ane alang imbitili nga ratu lekarang kem kwa nasutu lelim kwa ini dio imbeleng duo aisa imbeleng alinang ja al inang beleng al bele inang beleng naye apibo naye apibo ila bele si jiro ajabo kangi na bele la aba kise ya kanga pibo na den a nukta ngale do aisa imbeleng al do aisa imbeleng kuskus nengi tabu omol mol nangi kilokuro neji as yarumba neji as janam doke na jisi ta wo monor ke bere na ngi kila kuru na jide ngara zalamba na ki mitirin dio ke asa do bota aran do kello

Ama chiar ne indică el în Belen, qua al l l ca qual l ca tori ca în l ngale ta bun qua khin ne kene nan kundura qual kilome al kien bulu ngale a de rakei no ta kan ngas kei no nen kei kei na kene na l an zor ngale kol nan kol ide na so kumi na kila qua dok no mas so kumi la ba dan boru a der era ala school ma kere ki lul ma ki qual garan ki ki ngase no mas bot aran do kilu in no en ambeleng indo ila en dio ke rande ara karang ajam dai mitil beleng da kai wo nga a mitilasi so nga a skinness ko asike beleng se nga kame a indo digi alandele a kun kouli na alan kamwi na surti a kwel a awle na ngwa do do hosi mani ayel do hosi mani ayel tu asige yel dual dingel ngwala dual ke ngara ele aburiyo nama jelna ela landi mani nama jitikello na kwaso ngare a kwa kelan siba kan kweli alanz kwasi ngwali riyai asaye kwaso ngasi iwi na ela mande loy gi aba riyajang jiba kiki ngalanjang mani baski ngalan diyajang kan na ki ngala ji jaram tamam ay dole kin ne kinge nan ke ngora to bam nama ilayni na ba du hosi mane yel endalan a ila du mun kin nas lodi leje ji azalan ba ne ji ko nangi kweli di di ngore in dok emitil leke na dok emitil ndio ke du ilalan ji wen jwel al di mane a aba riyanga namas bot aran du kelo ne warian kwa al kwa kina la tuwa le kina la maskwasi bot arandu kilul a iste do aisa jisim bereng al inanja naye apiba den naye elabelesi apiba elabele a ilong aisa do bele bereng a rindike na kwa aisa jisiko naye jigis bele alja jigisim bereng aljana era belesi apiu gi onjama de ngaratu le nyiran na tulle nyigil indo kapi na kabeleng na yek yena se mankaina a na yapiu yamum erikerpi na la sapiba aze jiti beren nama elayni gi eri erisi aljwela lanja a bande ngaratu le nyiran na duese bele kwa do bande ngaratu le nyiran indosi indo embelesi kangis beren na kangis beren alang a na embelesi adi atu lelai ula tulai bang. Aba tulai ji bazjalum, aba dog jiti ji bazjalum. Nama elai ni, na ki kwa songwa kain, nas kwa bela kaminga, alang kawal ni jien, na mwanden tu kwa se kawe. Na elai ni, ila duwa elbelesa bela ali inanja, na ke oratu abamba de embele nga ra, menin tulai njigil, embele lea kuing alale, taraslai ula tarasai ba. Aba tarasai ba, ajaba. Ndigi. Kirle namen kwa dok ingaldin deng dio do namen kwa du aise embeleng al duese kuskus beleng nang gitabu omol mol nang kilo kuru na ji asgelun

ilal du al kewan du mbereng al di mani ulal di ngaruy dum uraji tapi ne jiden al rajrengel alo benna bo yan bersingo ma se ngwa mbere al alalei ne mbere al ki na kwa mbere al wo kwa na yi kwal bu kuli nange jina ma la bele ke jam enal na banni ne jezal may ndu ayi al giti tabo mol mol na kilo kuru na jiyo ten alande an rajara na den ara kanga jerelba na du it al kwa kisi mani nga tiel al ke ngora to age bo dama ilay ni ne nan kanne dama ilay ni na kwa kelo kumitia na ngasu to bo kura ne kilo ko mon mon ota izin dio ki ota ongal dien kisimo in metilin dio undula ale belen asa duo balasi bo arandu kello no ena long ne duo bakin ongal kinin dio jio duo bo arandu basin kello ne ila duo sa bo arandu kello ba jiskeri nyawi ne ya aira keri nyawi bakin halasi na keri nyawi ine ki no en kamin ji duo juel alang kwa semana jang mani alang din orren kwalei duo aljuel alwi duo bele belen alan den ara tudulen yarang alan gedde yisi bot aran duo askeloba mo duo yoya ne kimudo so nga ini orre dalen orra kan ne dok alkadu man aldinga le wasa aldia kinis kawe wasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge nas kwase belan senga belenga ne maran duo albundi kenge si yele as domba ne ki imbeleze kwa en kwa duo abaken uwa mitila jundi duo abaken uwa mitila jundi ke alke uwa maskundia na tuengan den alarrang kida mbele bailongalang risigire nja na den aracharang tulilen nasinjalum ingiri kangi na kages pungiti kalangin aja mba en tulila laiba na inal tulile au ilal kwa king gira ilonga lekawe alba ilayna tulile na hidi aljesting alke gira ya zauba tulila laiba na ilabele sayo marambara ilayin ina gidi nisi ajawa di nisi akawe unandayin nisi akawe ilayin ina kwa kulwe in tulila laiba.

era lole na me yegal na inkwa a ke gabale dobe dual bake egel dobe do alambas korong alle ariti doba ke a alambas korong ariti kinkwa kenal ke ndel dindi yokwa nyeting a kul doratok alanga kiyaba a di alamba kuinkwa ge songangere a alanka abon na digal kital gal kinge kala namagal kinge a era lole na bado yanga lompi na sinkwa egel mara dobe do a kali namming na do galfengale wa dobe do amanifia ana nay gisi kare luona do mbere eringi maraye jatoki abaskaiti dok anamba koronale songaka na ira namado giandi mbere ila ide al inalan kirsingun miide namaye ye ide namaye erbet walgal sitan namaye ila lole anasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa sele kwa kidalki en kelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi sikweli wala kwa kital ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke eduo elalinkana elawung albijini fiana lompi ndembelesi jarel na lompi mbelesi kira julitiba elalole yabase long ji alki etabi mbendele na ye songangere elalole yabai jisikwel na namaye na kengwa nanti nle yensa songage abajeho na jegele tensongle abajumana kwa kain na kwa kain uto ngotole akawe banju mo na kwa de kele na dien kele kain nagal uto ngajite akawe na uto ngajite akawa kena namake kwa ge namaye nalbae sitanalba kwa tin bitin walga lobi lolbe ni fiana lompien kwa tole a kul alang ridikawa egal yedo galamba ide dien kele ke alang yedo kwa de rang alang den yo yedo se kwa de ke azantara ke asa del dinama nyetti ngalang ya abakwa oni isjumo duodik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na sitanin tabay lo abajumo na kwa we kungul songa erbanjumo yana osonde walga sabe ken kwa ge ya walga is namagal lompien kwa ge na namay del din kwa min tore ke min wada min den tin le na manga sa ten so gelle namay sitan walga erbet na yenes kainness ina riti kwa se maraji do dinjurule tolle asjat ko bawla dinjurule tolle ajegila ba ji asinji wa sungan rele ji si dio ke lulla kariti erbet neski dora ila ergiti naki direction tike deng na meski gergidik ergiti ne ji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba maralya ba ji onani fiana bawjawi egel namas ji ki sense indora yala aba indora lompingala aba egel indora ye al erbetin ke alya unse ankital ke ni khalas namalya lakin le nangel ne ji yona durum jawi walgal ji yona jurub jawi egal liata ela bele ital kena injura lanja do kisense aba songa kakira jarba marakidik do ingising wa ye lompi ye lompi ye hinneske den dulding ko ngi real pia marabani fena ji yona do jurub jawi mara abani fena jangone ki kelma diyo yese seya walgal yese joengi kidin kelma ki domboren dora na bela kala sijal domorele kayi na bela kala sijal kenda ma kwa kelenes age abas kala sinya tingel na stesja mana ela lole ye gisi ba espace kanu ye ba lona ba kwele atebani feneji dinkwe ujitibia na itingi kelma poya pia na nyanga na tiri fiana jengo sana dile wenga na singwa gel ba kataranga liona inga egal nal wel arangis jasu ko en korra kidal kayi al ko en kamya egal no man diuling duosi kelma sa jengel ba ela lole ki egal din ko se dok basin jaso na ye lompi na madok inalen ki kan kuldingan altewa ina tewa ba delinga lambas ken kuldinga si loan ko se ale kereti wala lan ken kuldinga si utonga kisipi asan yensi we inala ngai ba anang ni fana utonga jitinga jaw mainding ye ki se ina lomba jisi aisa utonga kelale aila bisa ini gisi mende ben ya ba ya to wadi na ba ya na ma simbeleng ndala nga jowa na ma ya na ma simbeleng ndala nga jowa maraya aisa beleng ndala nga jowa inal wal inal lombar ki utubu uto in long inal dulding ko barane beleng a jima jumane din sur alamata di ke ne undula ya lo wadi ngi sin yenga di yelentia na kala basin ngelo mal yei na gisi in lafunti kin ko ro kala jaw egal tarasala geba egal san jengona karin jawna dele jawngi alon utonga to le akelen si jainaram ila lolo jiro ga badin joro jolo ba ye khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tijo fa na kullu mal ba doraji tijo ji basin jalom ji al erbetin tari anaja egal na al erbina dobi do al nifena erbetin tari fi wal al erbet sis de mbele kelam ila do namnin ke ye al ba joro poeti ay kin na ma dulding ko enke ko jege songa ngire kwadi al kele tamanine na ma ye samon ko enke mbele na ma kariye inna ke ala na kwadi na magal kembele akabe kwa kitalba kembele akela si seke ala na mataras kenge kwa kitalba kembele akela si si akeba khalas na bay na ki kusinkenge
ilole nama yanga yelompi nama dogyei taban ilole den tulinga sanji jalum dulding kuense altewa ho ajonde ba bayon kwa kin kwa sele nan ewa bay nan undi egel alamba ke indi masira asanga kalnga ba tabu sabba ainin kawa mara ini asanka awlano o walgalalan duin kuya denga asanka awlano o kudin suralan inalumna yeng walgalsin doma kwa denga walgalsin dombore ad denga san gut ke san kalnga ka ayensi al a kanwa na al a do kayensi aiswa alanta bu aikawetia wala alanta bu aikawetia alanzi kainas jenga kain alan kainas jenga kain adi do daldila nalomba daldile kain lia jato de kelene ka su kume alan do gloto le kain wala gal alan do rumile kain aikin na nama yena belenga kera kain alba do giei lombo lomping kwen kem belenga tolenga kernga aldo elnas kwazi pago aikwa ainin kain daldin dio abadem bele kerka me nama kainas jenga tolle kain abadem bele kera kame ba egel nama do kaina nama kia nama jurup kawe na ba jurup kawe la ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerek bas loko se do duti inna nama do dik a lole egel na do elalangisa go soke boraina ke bora potai

0: بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة تعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع
1: أجو وكرين
2: نعم
1: نا أي سكوا يا
2: أبي كونا
1: ككيرة جنبا
2: ككيران
1: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير تينكا
2: يه
1: إتى ككيرير تينكا فنا
2: أيلون يا كاي سوبرا جنبا إتى تيجو ما إذا كاوي
1: إلى يوم رجع جلوبا كي إتى مان ككيرة دو كارا يا كاي
2: أيلون
1: بطن إس دوغلا جارو عينان كيرير لمان
2: هي
1: أيكي ككيرة كارا يا كاي
2: نا مي
1: جي دين دين أن الله كذا
2: كا
1: دين دول مال إلى سيدا كلا أساين إنجيل
2: نا دين دول مال دين مال أنا جيكا كاي إسمس إيري أوروتي
1: ناي
2: as erengel bakay si
1: neji gisi
2: ni yega sa nya san nya san ka zaman ki subon akawal ki
1: e kel kan si olo ma subon e batba e ay sir e la san de
2: san de yulinas enga
1: alan tagi jerti
2: abay ne ngay yi ha ila sia waba may ne na lonto ibas
1: ay ay ay
2: e gel
1: na ingeli e ji do go sia pa go badile aradi wala sare sare jaro do injira nan jaro kel sa subo ko
2: ay ay do la kanu ile pago mille pago da ngue si pago la ki marang
1: kasi dola
2: yegis dola negel ye
1: jaro o se kenas kari niu kide
2: egel negel pago
1: pago la
2: dola le kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
1: izen aykel jiba duwo kere ngi uto ngi se yitia dola jaro o se kari ye kwasi el menen kisubu kwa nyet kurel
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kayle baran jones dito jones juro sak
1: de yin woro juro
2: ha ya kay jaro
1: wo kere
2: ya kay ya wo burgo ila woro juro
1: en uto ya kay
2: ha ya kay ay ya kay karabang kila on pie ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro nas jelgo
1: ba jibes kas yani kas
2: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni ne kay ni kike karaban na woye kawe kwadinga kori iri kaminti ana kwadinga skol manta kamya kinsonga jeyi sagi na majwa dindol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kol manta sor baldo ya remes dindol majuru ya khay akadun dol mamin duin juri na skain
1: ya khay
2: ah ya khay
1: kadun kaze do ken maro onen na tuwo tawin ya bon
2: a jwas dinga bon ka ka don balan wala anang dog iyo ire bangi de duin bariri ke banya sawo mas na kay anang iyo na dole yu ka khalasi
1: egal ye
2: abagal iringi namas duin zargana na ine kulega kin dilo hakin kila kila jelo kila
1: ha
2: namay legal di
1: ko jotas kundula
2: nakaba do dulei
1: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
2: kul togi ay
1: jitaran
2: kan ki galdi te ufu kai le kaba ya jotaki
1: ko lan ko namas ki wekelya wara ina
2: lan ba alba
1: egal na kan enangi
2: aba weyengu
1: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwadi pinga kire kwadi gal a ni orenga
2: ji majara mai
1: maraba war ju madisa ba war sina masalla ye
2: ye
1: foare sina masalla ye waris ya kire ba
2: no war kalma ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba locality yo na kasi dogi zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma ele alka ngine na au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gale poingi di ngila ba kuye di ngaba nembereng alba ene na ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti emelengi ye wara dogal ba jotange ribe erezba kundula
2: ele so dina maka werangi ngi wobrugo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitiya ba atakalita kriya jiye dogola jaro wan dien subunja aba subu ka mate idin ka olki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye na kila kraba ka kaw eribe eriyal bayta bum poy na sky di lidela elle bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio na skwa ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringelenga kinki king kumti sara kumti nyanga ki netto dogo ayu alba asharapia
1: net bakera
2: net namake no koroki ni inye ki den girgungo keri ke kay ndogo lang na sobung tas
1: da duwo keren kay nge samenka mara ki nguta de ke mbatka jizela ngundu ne samenka sebe stabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
2: da indara sharing kriye jay herale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kaba se lolo di kong gigo kina ma kwel betara nan tille na do ota karaba gila lu ko ko wi wala jaminga geba ye
1: kambat
2: nan ga korokini ne sken korokuni kalo jigire di yoy ate dinga kayinye ki zaman nye kanin kaminga al sir ki kunti kawe ki nu min doila ate ken ske la koro ki ko pung mate kungi njalo skalon ate ko etiel el kwa na eido undun do nga jebiti ate ko etiel na baki la koro si na nu min si den doila di oke ko eban singa fu waiba
1: but you wo
2: nalia ye ira den koronki al fairesi
1: but wo kere
2: ayo kare
1: wo kere jiki ngudo
2: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do kere akresi
1: wo kere jiki ngudo kere ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngudo kere jundul nes ko kere
2: ma ka wele sa idin ye
1: na ki inna do kan kumana kai ngwa ka jia jamba wo kere ngitran
2: ma ji wo burgo ngitran in kamya ye aba eri jiki litele kan eska se njwaye riaba jauma alba unas jalong ila belezi jeju aba
1: yang egelie kay muang
2: wala krisa jaranga
1: a kay muang asakalo na kawye
2: ah kala kay muang egel na galie
1: wala kerana ki
2: egel do kanze kalong gel wunga ye al kawenge kan izi njoba ribi ko yanka al in long asan kalonel lan sikaw na dombore dogal in lan kwa wala yile belezi krisa jaranga wala kazi anes pie jawinge
1: la la a ina gaiba lololo keringa sa arahaba
2: keringa jaraba abas keringa jaraba na kibang elelo kong alansang ingalung abaki long already una kawma eribe real kena kaw asan kalung kamung ina kaw gerial ki kawar kanne na ingamal ko do wala jarunga subu kaw na kanina karabang ota pulkiru na skundu no koro kinidi eske en koro kungi kali
1: egeda kana na
2: kais bungiti
1: kaba doge
2: gerina kaw eyi juagis kaba salumbe te eyi juagis
1: eger kaba ye ki kai ngwo kanne na ingawe alan do kola se ere abulalba ade juta kenga nan kelo ota ganye tinga
2: ere ati num kuye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko el na kelo ko ruzi na ba al ko eti burwe yi na ila na ko ses ere ngi nes ko way ila yele
1: sang ere nga se ya dimbele umo se ka
2: e ine ni setting ko romang yi na kayinga na ma dan gore ntabun ko al yene ki wota ki nin kirsing
1: to leya
2: kayngezna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande ngirgingo ki karabang wayeng ki dogola jaru wankay
1: batu ki bore kay ka mamang wo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangin herran jigirala kadeng wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting uto hadi ke neska erin aboto nyo
2: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan kiya kambal ko
2: jayngin herra
1: abas ki galda itrika aboto nyo ne imere so do injuro en jayngin herra la si inan pakirenga bo umiti kimbira ke na de loge namas itrika la jamay de nes den gore itrika selen simon
2: kabar nga sina do wala ses assuming al injensi in dara jayngin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa net uto nga skit kelkam ale long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kikilman ki zalaka bumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
1: yang
2: alan duwena bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mininga sake bora da ngore tulala iba otadinga ki ndendi yona tulala iba kangungi ne kikanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan kawina kel nas kungi ken koro kungi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri albakummo hi na tabunjummo ati sara kunti nye hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajummo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
1: na kasi mamba zungwo kerenye
2: kasi speak na uta
1: inja alkauman kasi kasa eringaman ingiz lon to lela iba
2: akin yela alla runga ini
1: into lebe
2: na malom fisi aswaisin kwa ba konan runga kirnga karang
1: into lebe almamangini piana wugi dogora kera ina nan ini mang na alang elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa keren ke ro an kai man imbelesi masiba na tolle se baba bariki kai njoro an tolle akaba inusi
2: inna na maye gel
1: inna maye na korrong sa
2: sa alkin gamen ye dain jara dain ngin herale man anan uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye al kanine kundul na kirinin kaw automatic kel na ko na dai musigin di ko na zuwo si asokwa al dai ko si dogola jaruwa ini
1: batba
2: wala al ilong na dai mbara si dogola jaruwa ini na zuwo si asoka na kumosi na duaka ila songa si moye ba
1: bana den
2: to na si ngwa dog lompi ji al kwa ker nga kay nas dogola akayimba
1: e
2: da lompi kal yen si dogola atenja
1: e kenta unse era na baye unse nala
2: indala ngaiba
1: e longa lamba indala ngindala
2: ba marankine moko
1: le na ko ro wa kerengel to le aiba
2: na la ka we sang alon kila koroye al nan dogola ge basa kungi kale kila dogol poti mo dokya si ndi ki asa kungi kale e lengwa nyet wala borungo kila kulal kele e lenga kila kulal kizingo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese ka esbi
1: ken dog ite dog wa janga kai
2: ye
1: jano maske ba la loyi de
2: kamuni
1: utonga songa
2: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike al kwa semgeria
1: egen na nina num gele ye num ye ka sirke
2: egen
1: na den sirka ba la
2: wa zamane nin kaminga ye
1: eh
2: al ridike nga sir nan ka ya ba du barang iri kilma piya ba al ma ke ne num po num abdar gadi ko la wala kotor gosi na ma elma na ma liko mas mon ya kawrundi jamang
1: dama
2: den duila ila dama irbu mu ya ila sin mas bauma ila mari ye na sin sir kawe
1: egel kan kay kama
2: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ila sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en na ranga boytil ba dama liya je na liya way indere
1: na ji ay
2: genye
1: bat unse jo el al dosi dio pointele kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
2: ile nana men kaming al sir
1: aga dilin mal dio dilin
2: nas kogos singenga
1: egen
2: ile kele nman nyenge na enkamalan tori kwa ki ne kawe ne kele ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto is kaing abon kele al dinga kawe al kele oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundul na kila utonga ka na kido singalon al otanga di ka kila karaban di to lenga la ke ba
1: ki se kila otanga je gila ya ki ka ina la ma
2: yi ma jara ma ndo ka ma erdi se ringa ni ne sara kumti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga meza diro ngwe halali
1: ai le le
2: ne ke al kundul na ine kiringa ki dole ki ti ken se kora kuni kale
1: ai le le mama ni ela so
2: ati kutul jaga jam na
1: ai le le ay la bat ila jamil lay
2: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kingiti alko wiye ka yire ye iren me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
1: kwanta bu
2: maran kela koro
1: na ma je
2: na to je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya ba
2: yi ma jira ban kin ka ga sikin yusu
1: lakin uto ka kise je gida lakin dan orre ki uto ka se amono kunde
2: na ingisin waye ka wela lang orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sekundi ayle ki ngasi stebu ngadu jaba
1: tolle aso e kurin ngure wo ba jawel da ngalla ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolle ngage ne kidal jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bauna elen sika mara itel dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro ngakarri ne na kaw ne kidina tolle nga ageba na din kurin le kritia do mba jawel ke la sa azin baranka na eren sabak aso kaska min jikur ros jeng ko sera kital kwa kit ka wadi jeluna tarasa geba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kera ko sera si akawe inalang ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indering alan tolle elalingi alji jwa din do mbarendio na mandowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kera yi kital ba ko sera ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasge al kidin dora na kidin misala dora ere na ma kelen ka
2: yeah.

0: Aso ki braina ki bora fata be la re ko ki nya ngirgel e kisi ko lang is ko songa do ko songa ki gabalai e la una do ka no dia ko je ke ni na ten sok do ba si long li tirik diroka mara ba is ba so ba ski tel ke ni ka mbarnga a e la un na ki asa kalong me dulding ko e komal molai ba na ke ngota kin se do gal ye na e pe do komal molai ba a do video asan do ina long ai bendel ni so akin manka kire bang kisi kilme si moy do ke ten sok le a alkel nakago e alangsi kain benen kergi kitaliye dayngo rangal yenes kiran yandale kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni e namang kain kwa kital koyong alakei namang kwa kital de malakei namang kwa kital yena kwa mburungalekei e areas kangala yetting ka kirabang nanduk lombele kola kom alangsi daraga fia a kikain patima dokengang naruga kikain merama na kikain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettinding alang lompin don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ku sa kital kayna enang indelinga a na kain barnga kital gal dogiyei e na kay ngurya kini kusin do galiye na unsele kusin do una lompe roman leja a na kwa kital do ye na wajane kini una kwa kital ye na do kwa urengan kiten ken wajanga bule ki kya kurul do au lompe sisin kumel kitin bitin e na do au na kenge e alando ken kuote yang kay nasi yense e do dawa ye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe a eten sok na do ye na kel alando ka kirsin o kay mbelanga nalba a tebe kundu na kirsin dok bayenge e ki palace coaching babaye na ton orre dio kain e na namaduk asakayin ne tabun akiyo badok asanko e namaduk yei maramben dan urtu toli na kerake dok na unse na kerabeleng aliyei na nune ndule so si moge ete namaduk yena na pago alangis kense na kerai waral gisir adi inan tarase virel maramben jago na kwase to ajani
1: a kergisina min majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na aisi jemu a orre kwa aisi bomu a deldindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki raye nga kerkeneng na kutumungo na tabungo asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye inas bele inan taras jago yi merambain e na kaimbar nga nyetim bel na bago inal bakere rek bundul e la wuna 15 kilometari si e babbi ban na bawna bi ban nas bergiti alko en kamiga abaduori kenetin ngunyin itin naduk a itin tar kulebo dok albas kwa kerna ke den kari ne na ka kire kereli a kase in lole na ingis long bi bang na ka kire bam bi ban na tare kwa bam bi ban na orrentare die ngun indelin nam bi ban na orrentare bi ban na bawna ina lombal bakira kwa ge a al boluna ke ina kerse nga kerre ken kwa ba kwa gidge a al dien direction ina kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelga diele ke in a belna bago kiken yoro an kergel kera yoro an simo akela asa nyetin dio ke in kit alba dulingwe baske inalang a bago si na kital ke ina kital ba ge lompin yoro an lekain dok alang kel na orre dio kuilo ete na orre dio tarifia asan tore ken nang kan nesan kwa orre nga si tarifia mara ete a kikuela san gororo ka nyetting guamburuan ke na ngale manguamburuan nyetting ke la jurungal o reporinge a kuela san nyet gororo ka na skin unas nyetting ke ngana dain suruki alang era tarisi dain surupia a ete maramba inama duk beleke na sa songo takatini aliye ina duk kel na kuela ndeng kirsingo a na duk bais long den dio lang itin kel simo ke la ke ngai san jonas ki kel kam na kam bar nga skel kam mel kit al dok yei al ker kundula nes kel kame na nama sa so ta ga tidi kitik na mai waji mar mai eten sogle a wala adi adin sogle do wan min ka min torik min wa torant na mai tele eten sogle pa go a ki adi long na kana ji long al kana ji kel na bele tokle skirgingo alan ke ki ji e bele tok les kirgingo na bele tolle taban ye belele bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka ki ji kel na seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi mwa in ule matal ba ka ki ji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka ki ji akam badelin engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko ina bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara aba lo ngalan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ye na de rezie a kise na maki asa kirigo kiji na kwela ngari to leka ai illole soko tabukwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabukwa ge ka kise lo la kinga sila den to
1: asoi majaramba na irin a nas arin to are to len gel a ati long na ding are to lena kadu en are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keren dora indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba matulle nga kabi kila alkid gesa kwasi dora duitia alkwa ki higman dora kiya a are tulle a jundi gi na kwa ki wuto nga sa karretia a tulle nga ge na kwasi kafie nan tari it inia al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are tulle ali lono kwa are tulle ke na belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni din jaile alko ngami na jafil haya au alko ngami a numu fil haya inma dok are ongale are tulle jundi ne du den di ruminke kin nama are nga ki are tulle ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumbaye alki ko ngamen alqua maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge aileki ngi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are tulle osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fiya na lomfi ndakike na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kelna are nga kain are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi kinga se jato rewul a koni na ken are nga osondig kille kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al aretu lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwaro gala ritin kirsingo yani nina al areye ilai al tulle kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisingwa eina makin osondile karin eina kegil atilona ki kidain ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba ji man din ton dio ati lona kien are nga tulle nga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indiringa ati dogo ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas kien are nga tulle nga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse sur gingol yi keri alim bago a nati do ingwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yukin ati lona ki oto lona kaying are nga a kulsi suru sawe are nga tulle nga gena sawe sabarun sabba a ki ay ninkan kazibe zilo ngalang ila lifingia ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal ninkil mangam piske dele maranga bay lo na are suru sawa ba ba si lo ngal yena konjulage ina yena asaka na buru ngale kalu wala galal dayen buru kalu kinama do gis ilon al are ilay al are kisiyay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka asoy sa mengore kwa ina makelia na kin are tulle ali lo na sur sawa ye king si algis duiti na dengin kirsingo tabunje majrama
0: asoy ke buray na ke bura batay ke kin yeten algis ngota de loge na lang ila wunna lompi abo ko wona kegda en no duldin ko esal te wayna te wala mbake na ma na ma piyan ma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na ma kena ma den ditin kena ma kena sagina lolo lomping pe en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis doma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a utongale alan ona ke neskir gan na del disi alan kargite el wona lo adin ale dok en kwa rewa deg lo en kwa a ka aise suru bi ngati elan e wabi akul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kala bi ngasi
1: gel marangel gel ko la lan kayen are nga
0: alan
1: tulle nga gena sur iri indeli nga
0: eh
1: nangena lo mbarang alan are ke na sur si sor nga inni
0: eh
1: abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may do ini kadu to gala mbo le ji do to gala jamba
0: eh
1: ar ko su nga kan
0: eh
1: egel maral ya kayen are nga indeli nga ini ri ya in day ngari nal serigi
0: eh
1: o sur ni na ile lon fini
0: eh
1: ile long ala ki are to les kundul na kayen are nga suru iri indeli nga
0: hi
1: wala duri nga areke na fuldungi na din ki ndu nga duti aba le anma yena ko na otan ki ini na yeba
0: ina dio na badogye ke na mansin ko gelka ayla suru binga sen na do na suru al dien tala leke ke nguto ke talke na baw al ilon al tolle nga kayla qur'ani maraba ilon nagal ilon al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ila loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yala ko sen gestele mera losi na baga ilon na do mbile kelame sen na be kel do onke en ko abenga egel bi alam baga dora korumbo ina na madog jinguto ke na wala ngi hu maramben ina injirgi ngo alka waring inwa kanaji adi ilong na tokenga ri tokle
1: ka yang arenga tokenga
0: ka yang arenga tokenga arenga na
1: to alko fikire griya
0: nang arenga tolle nga kwagi
1: eh
0: kiba arenga tolle akwa nke na arenga tolle akwe na ilole jirgi ngo ye alke ilole ilalong asa tinke mo ayena lan jirgi ngo dele ke wala inke jirgi ngo kana ma ka kiji kan alamba alamba skirgi mas namen ka ke ka yang jenga nyette na awle dogi ya jingo kurage ba na awle illalon san token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jingingo ugi merame
1: erdike asanki kalon kwa ingame nga aba enni na kwa wori kare jelba tulle tulle jaring alba tulle to dew jaring na aba kwa kwa kolman yi alba awuna wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in ko na ko in duona kwa wori kere kwa
1: ma wori wori jaring kiel coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangumi oto zenina oto ilona kim mitilzin wane na lo tal dem burwi nan konjolenga kilo longalang al kwa kereli kilo longalang ko ngala longalang to likaring
0: kilo an to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa tesingawi ne kilma pesge ila lolay jina njwa kalas asan koro jing ya alba roja go ne men njwa kalas ne ma beru yani rumbin ke ne rito dake ba kalan duong wala long ile tile alan taritu leja ila na mayi na inquel aba ilong na kwa wori kare jiel bele songa dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo diding alan kayeng alan sammo sodja na di sosi to leke krija kina manye al incominga kina ala arenga to lenga ge ina lomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idle ye ali ilona konjolin tilei ila sare na makayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare ta mun yirman jumuna kuluke aba tina dinga ile bitumuna kuluwa ke ngaba dille ban jumuna kuluke aba ro atay kuturgu fi ba ingel ban kuturgu ke kila na magis ailonga ali long kaing arenga tulenga kila alkanna surdioge ina la lomba sanki tintili wala kala sanki udon to lia kila tilal ba doin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin hi ila na may jundia na tuming na butiming na keto bumbane maranga ba long asan bas delen kitin birgo a kasebes ilong kila ota alba tinin kay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala landok ine are le ko aljinjwati arenga tulle nga ge na kayen arenga sursawe diegle imbeleng are al tulei ninel jesa inga kerker sambien aba ilon natin tulei ela la ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyasi jundi nakakawo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsikawo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia kin namak na main durai oto ki te lumnas are akamba nas are to lekamba sur iri ki daga ka buksanga ala ngata to le anga na abas are suru akamba to le nas ringin ilalong alangi kinga kuro ini na belenga to lenga karang nan ful dunga kerengel ba yi maranga ba lona are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to lenga kerengel marang abeng kwata ga na sura soba bon kul nyet fol dungo krol no to de tuli an kroba hi wala di en dio bisara asin kambal kwa hek makariya inama are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke ar kwa hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kirenga au utunga belenga bal danga tulle akit kirengel ale longa lanki kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung en ma songa yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuru inni yi ala ngutkana su masotkana sele lole ka wala na tabungo maranga ba are tulla ke ba a taganko ba
0: e ki boraina ke borbata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa diang aba ilon na burudio walgal a ko adien su ruba ne welle gi mbau e ela tinle ba long kwasi do kasa itin yitia toko tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une delie ke regala ba in sin minginde njengin ei ina lanka en torik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sa doyle wulle jonke illalonga sa alang asileng indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin surisi kinale oyanga a wala inni long albake gena wulle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wulle jonke alamba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bi kay na ina
1: ko
0: ke ke wala bi asem balumba elole mara men kidik nama yena ko en kama kasina mesi long e kam mitil ke dik ne kama na do glo ngade banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko ale indere bankel jam na ridike na indere na ridike na indelin nama ko ke mitil en kaminga abanivia na souk bi no bumo na ko basara ko se kalde di tout mon site va din sur lojay
1: na al koy ngama metile ngama wa asansi kelie
0: egal
1: di al ba din tabu jilim
0: egal enangi ela jiban jo enten sok ngama bazala sisikal de ka tout doon aba ku meka do ngal ba duel ba jasoy nama incoming ki ka ngurue kin songare ka se bas doon ka la genes jumul na ka enta bon ena karte wa won den der na li cousin tori yegese ela suru ki ko na kawna dele kawul na simako won na golle ngaw na toro da ke wa ke bal kom askan wal ele surun alken ke wa kayna do uringa na ele nguwa galan ele suru galan jisi
1: ka pingina na wil na kwadir recall
0: na pingina kwadir recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel batul lebaring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ayi
0: imitil na maye na ele belese na ngundu ji marambain na kana maina min ina eten sokle ina dain jirgingo alkane ji iskirgin ke jurun jarre tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kanaji asa inalan kiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kap surun asi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: yes.
1: A abay lona ki se are tolle le kirgingo doki ine are a ki osom au sirigin abelo neski are to lay le seki keringa al fikira al kwa ki belefu ka gria fikira sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin worinke otan adia askimba nemberu nwerinke aye idan yalki den irikan ingwa baski aretu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayinni manige jundi nik utongas azakerin naka utolenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittele kele rengel den kilma kan idine ki ares kanas dele nas na naskarri ne masunga domi ile na mai jundi otobe long na ile areli yigel ne njoram bele manga unjaran wala bele pia unjaran kamisona la bara ile ya laiba ile se ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwaleba in are inini na mai jundi a na kika en utongal kwa sulugo keria do pinya na domi na duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutong na la long mana toring kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgi ngosur na sur si kas kami sur si star na dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba ala ndile bele ko andi jamen man dom alaiba ne mai gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kel sikki kirgi ngal antu lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa tulenga kaw alan tariga sikaka tulenga kwa kilal ilong ati ilon ina jari nginge al kwa filal khair kriya inama kai ni otoki lalong a imitina mes illadin otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkein dayin rikino otan kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga tulenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilon na jaring inge nina ai ati lona waja kwa kin nan jaring kweli abai loniski ar tulle kan nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulle kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi iwranga sikaring na asan kai apunga alkiin ai nga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri tulle kwang al ilong ne kinga tum ne jundi asang taringa kitka alang kitabunko na ala lote yare kago inama delay ina ilba ala madeling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramben kese dok lana ilola ba jogone jigla kese long diam mitila sa so wange na jilon resinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na rona si do guara beti ntiba na ma kurong kemba ga de sita na mara alkolo ilo ngaldo gitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ay ninka kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma giben kiririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi kwa di na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ni yaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi lo ngala tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurra na karai
1: egal da inka kai a tabua andi ba dinal ji ba ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki ngese alge spegeli inama ye ye are kai inalo mama ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inanka hi induo na mas jegil din are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inanka hi in namas source bangar au namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inala na maylong ina zakien egal na jiyata inanka ina ayningen egal kal wala ngin nene nanga egal ya egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa ji njwa zenira rokab illole gima ne njwa kal jibangiriri
0: alang ab
1: kadwotok ji egal ene ji njelu in kan di are dwotogi marang king kwaringan jegila la asaji koro jalong indwori koro lonsa
0: aslumba
1: inema ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay giyeri beri al janna jaw delin di suring hi asa jarriti ba
0: ajaba
1: asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon na jiddi are ba delin din suring si jariti ila kasibe si long le tebun juala ba inama ila namaye na kidai ngare ba kini namaye ngare are al riti al kwakele nas are ngatulenga sursawe din namaye singwala jiya kai we na ba ji tiji jafa duto da ndiyo dokenga kai da ndiyo nyokenga kai da ndiyo kwakai nas korakal ngaba insani ngaba lala al marang inkaye hi kadu ngare galale long alang kono kwa kulkeri hi marang al kono illa logo shilikri ali tiro perre
0: e ro perre wari
1: yi inama ari kwari mge e illa lo illa no koro perre yi illa lo alang kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fial mbay ting to lebia yi kin nama ari di al ari to lei yi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otan to le kanya kaso ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale are ritual juruleke ne kundusi na dele kisin liana makaka makona starika na tabunko
0: e kidik doxin kolom longa dia ngina abane fiana kwa boyle alam bab rosi
1: e
0: kwa di alba killing kina sorunga seke ani si yina ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa nga masa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko
1: e
0: ba kepele
1: nokke kawe
0: maraba ilona duoto gi taga anja ba na bakin kwele la jirgon eleling alena ele jirgon lo asalo ngnyet len yake maraki ay singirgingo inalam nama ilona de inketsing tensoble a adiko onas keren de lo ngadiang mayaram len abajirgingo
1: jirgingo jirgingo
0: ke ngadi ke ne inang kureri al ungi al loling ungi ne so ko me de din tong di matar sare ngasa jawliti a abadi ke na stock den di tin jawla ba erdi jon wal gal durfi alang illa du no di jegil am bungo wal gal erdi jegil alang ami maradi en sitin ke elatin tok asa jawla ming adiki age al ungi adi burgo yal onga dien sitin kein nan sing jua ta dien tebu kein nas arkapi al balatin pago tui beske sa tonen jal ta namen ko kam bikin ko ase ko ngela wala kin ki ase rila kene jua wala burgo se ridi la kene jua abay tribo wana bagila lela kela kenga al koeli alanjia ina lomba ina al tui imperial indi tebu ne jawe ne digine jawe lolo banjelo tin man tiriri bal batiriri pe ba chena me juro khalas na haddu ina surri gin hol nama dora ka jawe ya na tognin kenen tabungi long alko ade erdi kenen kamera sasam irel ilenge nama dik tabun poi manen dik duet nas lo erringel deldi ay long lanamas kenin erngel le kawar wi e jegil jegil namas albas kawar ke ladi en jwal kana nama do kik do it kan ay jo munazam alan to dokri aba jegil an dik ni fena trik buona lo tan kerin sai dinga ba ki sore ngere kerin ngere ko lenti na arda pie kerin ngere nas yesi tule wenyi tia dok kaung alan kelal alan kinya sai
1: ba wala
0: dieng rital ko le lampia
1: wala lor yang kido alan gel dia kanan kiyang akel ezikalon kiyang abes tu yin jawle nan ni ni nyenge mani nga bele bu kul kurto ingire wi
0: do kurto ha jegil
1: nyet ila kais mine mat sit ilongal dori kina karin sai ina alan kano
0: alan kano
1: no ko kul kela ne ni na zamanin ko awlan kanya orna nga ban nyanga wala gel agit na dolfatan dolfatan lialo ke na oudele ro wala eilorile au ko ni ma idal bulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na min ko kul kisingol hi lia abelong asang ro ke na koro kobi ni na mas kere dok no koro kobi na ire kol na man ko kul si kele na kagul lia na magal kaka na magal lia doraran naje in na makai in na ma ari are na may long kiyasa en kalung are kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na ina lomba kiyasa ki are tulle wala ki raye tulle kirgin kasabe si long tebunjo ala keba indor na mes kasi otoro maning awina enwa ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga alkayin aljaila alidin mati na aretulle askelba alan kayin are ngatulle sur inyi hi ne kulkel nasdele kirgingo nina hi allong filode anges beleng lia nama dora karang kidayin are iltulle namako namakumun nakile risi hi arat karanga nakio marang abay long na kayin are ngasura tieba arito doanke ba banyene loninal ki asakan na bakere rigengale wala darangale alkirsing bayengamin kingasi alkai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke ke ka ne dorolke na ini na kai kai arenga wala kai rainga surati liba hi ile na maye ne ki ha jundi ba ala ngutka na tabunko ene matni ngwa a isle are imbeleng alkai aliyei alkwasi jundi na tabunka ne wala alkwa kuiti aliyei na delen na jake